da rua de tika nan do monra tau na zil gospel en ambula ndau besu ki sa si tinga weekend na tolo na tin kava na miniti pe bambula ra ramba tika ni weekend na kai na kai ndai en pa mana viti en ka bini waro mbuka ni kwa ka rosa bul ka dioni singa ni volome ronondolo rosa nga bulu ka ono bambula tika ni weekend ni na kai na kai ndai ki mena marama na turanga na do bono ni lewa tra ki ni weekend ni sul soli ni se mate ko mai na tika ni au bina ka ngona non tapata patana lebe viti lebe singa waro mbuka mai na tolu o kinna tini karuan ka loko en beisinga barumbuka kedesar pe bambula raram kedesar tika ni bekenda a bendele ni abubaka turanga na sana tini ka ba mai nonda ni mbole bina ka ni mate bina ka mai bambula tel tinga ni bekim ni sema tika mai na live stream ni pmn.co.nz ni mbole bina ka mai na tei ni burburu za bunga ni sema tika mai kina en na yakabi bina ka ndai a nam ni ndani bengara bela na turanga view a ni mai tinga kimbao en na mbonge en na yakabi na ka ndai bengara bitika ni bekim ni me da ba na tin karwa na kaloko ni bikim ni bekna semitik mai vale semitik mai nanum ni tolili so ketung bekna da kalaka ranga les tung bekna mai bulni soli soli na ba bulu tel tingan bikim ni en ka bi na kan ni ko non dawo tik ni ko spelengo mai na tolu kin ba ni tinga bi na sergon da normal tin kin non da banga ba kalo en ka bi na kan dai do mon to na John Hunt Mail Choir serenga kibwa ni mbule binaka binaka bale bune semtik mai na PMN Fiji na ka binaka ndai

0: PMN Fiji.
1: Tagini mala mala dana, che mesa na kena wasendua. Sana baka sudu mga na mati. Du mandara baka minilego. Du tele mandara nre, kabe ko esa mata tamai. Kabe ko na numu baka nanan. E baka indu na sopa ni toa. Ni bia baka lutu ya loko toa. E na banga ranga mena kena sopa. Menta beki na gai baka lutu kane loka. Du na singa e na saula kine loka. Ken mamale, na bebutu ni mosangrauna na dhawe kune kune takituna. Ni obina kata me sudhu na blessings. Roma, there's no other way. Kana kalau, kau paula bertumi Roma. Do not be conformed into this world. Roma tini kurua. Hallelujah. But be transformed by the renewing of your mind. Do tele manda nanre. Kabe ko you need a renewed mind. This is what your heart is all about. Hallelujah. Hallelujah. Katina bidia stambu saoti na kaka chigo paula. En du nambai e chigo idake gona kena terrai nambai me telaraki nambai dendon me telaraki. Ka terrai tele nambai bina kato nemai e me terrai me Jerusalemi. Balete lebu nambai inda virie tungango. The casting down of every stronghold that hold us in bondage, in captive. Sambasu nambai ke cerko sangai bombula yo rea pintu na maramanto tanga ne atunga na lomani mbaya baka meni manda lulu tele manda kabe ko ele bu nambai inda virie tunga la kingo ko e baka bombula teki kenta tuniko katir mata ni kuwa na baba na bombula katina live mena lima nono ko sai vala vala da sambombula kinai vala vala da Yo te le mandan a lulu, lo redel matan, cabe que aquel no bona no mutu ni balbala da. Ni sa kune kune ta ke ni balbala da. Sana sudu sarangan na bombula. Sana ni rani ngara bona kalau indu na bombula. Dumandar baso so, dumandar baso so bona klo. Hallelujah. Kuni lulu redi mata nama tanah. Kau kau esen rini ngarabi kalau endu nambu mula. Loto kakasa tiko iko nambu mula. Nabo sama ni nambu mula sa esen ngai endu alam don donu itu baiko. Endu elu baiko tiko. Rambu mula tu mixi pita nabo nara uni ambaki. Hallelujah. The pulling down of every stronghold. O kenda nanda biria tu nambai, da somoto tu nambai ni nonda pangana nanu. Da lotu tiko, da somoto tiko nga, merani baka lutu ya loka tiko ngoto ya. Misanga is, loka binaka ngoreapi, enambula ni ndok tangani. Misanda po nambai, sangai bukan boleh rawa reati. Dua mandar bagai mini lebo. Dua tele mandaran rekabe ko ni sanda pun nambai. Senangkar ini sereki nambu mula. Yang ada bi sereki sama ilah kena kau belatai. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kali bertamu ke bekas sereki mundu unu lubena ndu nangkai sereki dina kina. Ia mengenang rauna na kakao Paulo sumusuma lotu rimai. Ninda sang lala when we are set free. Mendenang rauna, menda kuwa ni bagaya nga taga baga ba Italia na ngalala ngori, me thaga kina na ngangarada ni to bagaya. Sama dalkaya nga wakati na madaw Saudi sa na madaw iliw, na yalo tambo ni kalu, e thaga-thaka nga beira na tamatara ngalala. Na yalo tabu ni kelau e na sama du ribata kanu na mbule nduna tamate ibala bala da. Sen rawa. Rawa nubuna una yalo tambu. You can preach on the Holy Spirit. You can talk about the power of the Holy Spirit. But for the Holy Spirit to demonstrate His power through your life. Maroro e na ngalala. le kuni faka kina na ngangandra ni topo kaya mo na zapa na ngangandra ni topo kaya mo kalati ele matini ka ziwa na bai muta kodi olo tu bina katiunga rutin mo vale ni kuro e voso paulo ngo beren tu matolotu kaya ngo samai baga langana toso ni alo tambu patrika ni alo tambu ke mundo una kai kalatia who has bewitched you ndo wa tekebu ene alo tambu darona ndagarona de tekebu Na nonda baga mulai and the san rengati and el tamu ni kalukau paula. We are sealed with your Holy Spirit. Na lega ni kalati ya me kuni lega ni bale ni lotungo. Ndo wa tegibu en el tamu. Ndo sama itini tu en akabaga yamo. Flesh. Kaga bote na revival ya yago me kalati ya. Gona lenga lebu. Lebu na revival ya takaba na kaluni kuwa. Lebu na revival in sani mbera revival outale. Boko tale na buka. Lulu tale manda, lulu tale manda. Kabe ko mukonya do beiko ya. Kabe ko nduwili kena kalati ya tolo. E bosa ngo kini shoko samalatu. Bosa tiyo paula ngo abirin tamata bambulai. Kemu ndo na kai kalati ya. Ndo wa teki buu ene lo tambu. Kena mbale na kata bote ni shoko samalatu me kalati ya. Na revival, na restoration. The move of God in Galatians Church. E teki buu ene lo tambu. Rasarabo na dadagamana na besingan tambu. Rasarabo na toso ni alotambu. Kaya oti ni alotambu na sin rimata ka ni bala bala da. Hallelujah. Hallelujah. Danga rau na nanon di tiki tiki bu. Rau anin da tiki bu tau dako. Kuan no focus on mi tiki tiki bu. Rai da tiyo na nomi dama dama. Yara buna kaya ni alotambu sandina. O kue sakadibi ke mundo. Kue na kitaka. Ena tomana, wakai kuritaka, ena gai bakau dia. Kono tako sopoi, kono buku ningangan redhani yang umum. Ke odi di tiwe rara, sana ubu sarang nasi, doi kusaha diskuli faitaki. Kelatia, odai salari kemundau, who has bewitched you? Dua lako tinan dunia lako lako E andonu tiko Na bosa na biwitsia E asa terai kongai moidi kotani Baga miani manda Oa baga namata tiko na kau belatai Na namun dua baga mulai O dai ngai lako mai Ngai tuis taki kemundo Ngai moidi kemundo utani Dua tekebu ene alotampu Dua sama itini tu Ena kabayango Dan garau na nangalala sa bangala tay kenda kina na kalau kuon yo pa kaya nga taka pa kaba Italia na nangalala nangalala ngori mo da kaba kina na nangalala nyo mo wala tena yalo tambu kani bolo tambu kaba paula na bonu e tiko kina na yalo ni kalau era tiko kina o ira era nangalala merang garaba na kalau sa seta kain dunia bisu sa sireki na linga angurau ni usau sa sireki na bangurau ni ulande Kone ya mengandu kakase mekea Sa sereki ni ambi yang kungo usumai Baka bila binaku lo beta nakro Gila urai na lengga mekalati Na kalia lima Kalati lima tini kadiwa Na buuni topo baka yango Na bimbu takodi Na bimbu riba Bala bala tawa sama sama Ralotu na singa tambu Rabe kaseti na loma ni madawa Katia nunggu live na mbongi Gaya yoti nunggu live ya ni Off nga bango E va bako ndo ndo ndo ta mata online jeno sando ka no gumaro. Ndua nga nei wona programu. I was preaching to 4000 people. Na message bata ngamo. Mata ka ni ko ni oti tele na lima kinaono. Another 3000 people I was preaching early this morning through gonga na message sa buno ta kitiko. Oto sini bina kata merala imbulo irea. Wira serangara. Leo ni buba lengo. Wira serangana lubei kera ono ni buba lengo. Rangai tangi mai ini ni raleza barbaga wale taka na kasa bunu taki chubi kemuni Bai muta kodi ndara wala to wala wala to sama sama Ras abuse taka na nona bola Bala tena bosu ni wala wala la mina bosu bona abuse Du mudara baga mini lebu Na bale bale ni bosu na abuse mana Bible dictionary abnormal use of life Dr. Madana Lululu, kabe ko no sa abnormal, Siang sarang dindi kena tu menambah kaba. Ya na bune le bulu takan ni bola bola tan ni bulu tamu na lia lia. Na ngau na ni riba na ngau na ni lia lia. Sabo sota uti na kelu. Ni osambula ku ni bola bola tale. Ni osambula ku ni le suba tale na banu ni riba. Ni osambula ku ni le suba tale na banu ni bombula. Dunandre, dunandre. Kaba no sabo kumbulai. Maroroe na nungunga lala. Kuni mga takapitali ya kono abiustak. Hallelujah. Nasasereke na Israeli maichipita. Rangali abuse tuna lomini lakutu. Nakalau sa takaba na nitabi. Sasereke iratani maichipita. Iyan anon ralenga na Israeli. Ralai mbula paka berebere tuna lomini lakutu. Ralai mbula takatuna ibala bala ni mbula maichipita. Nandau tangane, nandau ya lewa. Pakatakan ni sungguh sama lo tu mekalatia, gay mumbulu ina kalu, erna sena sarni dulu, kina nunggu ibu kapak tim. Kekak ino Paulo tenar tu mekalatia, nindo sakita kena be kanggo, awa tu kuna be kemundau, awa na tu kuna tiko ma, kini mana bale, engko enduna isu enda dono me edres tak ibale bula lomri lo tu. Kau Paulo, awa tu kuna nama tening awa na tu kuna tiko ma. Menda pakan na numi kina na tamat enda garabona kalu. Kenda ngona tamata ngani bokana numi. Hallelujah. Abe kango tukuna be ke mundau, awa tukuna makao be ke mundau, au na tukuna tikonga. Ken mabala nei bolambo ella ko sortu ma be kenda.

Kato moro tōna katinas and Serena Eagles Wings. Kato tika mibi kenda nga unani sa sibi tika na tolu e na tolu sanga pula kamuala na miniti na kaipa naka ni pa rombuka and da iba mbula tika ni bikem ni mbeka na sanga isi ama tika maina tika ni nga unu binaka ungo ni mbula binaka ni mata binaka mai. Feba mbula tika ni bikem ni kia sara na si ama tika mai ngo ayo kalandi hena ndua seba rua puendi rua na FM ni mbula binaka. Nimbulu bina ka na sema tika mai fanga rei nando se betolu poindi ono na FM mai Hamilton nando se betolu poindi ba na FM mai tauranga nimbulu bina ka bina ka wale bina sema tika mai na tolu do se betolu poindi walu na FM nimbulu mai rotoru nando se betolu poindi dio na FM mai tau po nando se ba poindi sai ba na FM mai Hawks Bay nando se betolu poindi dio na FM nimbulu bina ka nimbulu bina ka mai tarnaki and the frequency ba tanga ya nando se betolu poindi dio na FM nimbula mena mana wat region and ndo seba tolu point divana fm mai wellington and ndo seba tolu point divitu na fm wat ken ndo seba ba point in do na fm mai christchurch and ndo seba ba point in do na fm nimbula benaka nimbula mai dene

0: Tataka, tataka. Vina ka wakali wune. Sa wata ngoi tiri ka wara miniti me wana ka loko. Domono tuna first drive. Rong rong vina kandina nganga ni sera. Domo ni sera viro nga. Nimbula nimbula vina kana luwe viti. Wambi miti kwe kimri rangone. Ni tako kila e. Ela no. E vida na kor nimbula era parent teacher day. Ni kwa rao singa ni lei wuli na kena.
1: Teacher only day.
0: Teacher only day. Teacher only day. That's right. Ngoi. Rasanga ni lei wuli na kena ngoni wuli. Rona makumbunguru toka ya mewale. Rona ande toka ya. Ori de toka ni vida na ngoni ra skateboard wabu kita wakara. Skuta wangu. Ngombe kwa irina ngoni kwa teacher only day. Nda e kwa ni wuli. Ni mbulu vinaka rangoni. Nui taka ni mbulu mbulu vinaka. Ya na uti wali li na wana ka loko. E ni nangai rangoza kina na itala noko. Senda tukuna tingwa ina wuna maadha sa uti. Uti nga. Oh my thing. Uti nga zaka zaka zaka zaka tundi tinga wale noa. Na ya ngona e koro. Cover on koro. Avola. Ora tu vuki. Evande ataka. O Dr. Teresi Vunindilo. Ndrenta talanga. O Chad Robertson na ivola talanongo eh na ngona e koro o ngandre talanga mo bambu le beira talanga na ngone ra sala patati ko meke na maramatina ndre le no abu ka talanga ndre ngol dal tinga mbeka bu vale ngona mai na vese ni silandi to zoko mer na mai tiko en kena marotaki na wasi wasi si no ti Methodist Women's Fellowship AGM ni ambaki ngo vakadir sertinga ngo e East Auckland sarangole tiko mai sa raza de tiku mai na marama o ir talanga na nandrandi vu vale anda o vakambula raramba ke sertigo vi ke muni vakam bibi tiko le no be doctor Wande o doctor Leone Wande sa ni ko veni vola mata sa mai sa lo rei tu nor tonana ni sa varu vonto anga vu kasa ke mai ia ni tu no ko i so ir mbaka na maram sa rongole ngor ngena numa mbaka me o de de mei ni bulu vela ko ni wai do bulu vela kana reker to talanga na tadi mungkin nga nimu ni taka ni nimbulu bulu binaka na vei tama ke de sar ni buwale o ni waka iyo taka na rangole mai na nomu ni ndui marama na nomu ni ndui seni kau seni rosi ni vei mata buwale meru mitiko en vose le waka ya mbaki ni wasi wasi en New Zealand iya ni mbulu binaka talanga vei kemu ni ramarama marama vei ka vei okani ni ndrivo tiko mai ni re soko wanga tiko mai seni evang muri tiko mai ni gonsalnya ni losi en eka vini kua ni mata vina ka mai ani ma mi masu ni na vi maru me na kolo na num ni ngole ngole tek me kalandi en mo ni ma za ongo ni bula vina ka ni ya rongoni ni tala no ya mai koro ndana ngai ranga de tiko ni oti vokali li na vana kalo ka ne ka vini ko bulu bulu na ka tiko ele no tu rangi view maru ta ka tiko na num bula kro wa bula tala tinga vena ni roito ka ni oli vi bula tingi vi ore de tinga ni vola mata ni sa ya do mai tinga tala tinga le no ni sarto ha do mai vaka vi tina ni vi bu ni ma za sa ke ve iyo ya burung burung nak di nomor ramu limbur pasangan go sali rov nak kan itavi ene ken leki i vakan de burung nak na ngo itu kai jeda ene na na yan yan itu rang mai ruko ambenga ene mada sa kere de um bulo vinaka de um mata vinaka mai vichi na ni vim buni ene ya kavini ko bulo nak tela nga mosese the va run vichi na ni rusi ke na na nana ki kim ni rudi ferro bulo nak tela nga christine rovoi de usema bulo mai brisbane ene ve ka ni vaka rombuka ni mbulu vina ka talinga na mbulu vina ka talinga Malcolm Andrews rongo rongo vina ka na na vaka ato ato toka ni wala mata na na vaka vina ka taka sama idhoki na idhodo ni vingaravi na North Stadium North Harbour Stadium na madha wa saoti ni mbulu vina ka na turanga marama dhuru wano ngonele ki kimu ni na lalai wi kimu ni na la kivuli ni kuwa o kitu nui taka valo wali sini ni isa na namaki na madha umbalavu ni vaka dhangi dhangi endai en mada en muni mada ngo vinaka yo en na bun tele muni wali wali sang ni vaisau saiba walu nan rau saiba saiba saiba lima tolundua no mini ndo ni vengera veneka vini kwa ele no turangi viu ke one mai tangi da kimbau en una mai mbiti ele no bokale ka leka mi na ngole tale na songo ni marama sananga mi tomana tondo tika ni koya en ka vini kwa na vengera mi da usara ni tin kiron kaloko en bongi levu ni kwa Moriah Sunday School Choir in St. John, because he leaves, I can face tomorrow. PMN Fiji, Pamana.
1: Viti.

0: Fiji.
1: Na Digicel, sa wakararata ka non da bibu sa kikirna wekanda mai non da banua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel e na vesai Aotearoa. Mo bulie mai na dairy, supermarket, sa ingunungulu ni bensini, mo bako te virna weka mo mai viti. Rata langa ni vakao e na veilawa e na www.digicelpacific.com. Kini tukutuku matai lalai, mo ngereira tau ni tundoli pakasala e na saiva walu saiva saiva. Tolu wa wa wa rua tolu. Digicel and the better together. Se torodake wata.
2: Kemuni, enda ura rosara me luto wakamalu ana vei kambimbi enda ndono menda dakava ena vuku ni nondambula. Loko da mudhula ena bookmyvaccine.nz. Se vei taratara kena nombuni wa ese valimbula.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Na Digicel, sa wakararata ka non da bibu sa kikeir na wekanda mai non da vanua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel e na vesai Aotearoa. Mo bulia mai na dairy, supermarket, sa ingun ngulu ni bensini. Mo bako te vir na wekamo mai viti. Rata langa ni bako e na vei lawa e na www.digicelpacific.com. Kini tukutuk matai lalai, mo ngiriru tau ni tundoli pakasala e na saiva walu saiva saiva. Tolu va va va rua tolu. Digicel and the better together. Se tordake vata.
2: Kemuni, enda ura rosara me luto bakamalo na ve kambi mbi enda ndono menda dakava ena buku ni nondambula. Loko da modula ena bookmyvaccine.nz. Se ve taratara kena nongvuniwa e se valimbula.

0: in Fiji.
1: Ndara wata tigana ndo mo isesi ena sere mbue mbue asi bitingo bikenda na lima na rosa vulka lima na miniti en nambongi vinaka endai. Ya nda pavini vinaka ni naka vinaka ni kua kero sa sa sema tigo mingo na maramaloya wande ya sena dhuli viti nubuko ngani na wasi ningono vikenda naka vinaka ni kua mebaka kebekem ni mbek na sapa muri kenda tiko mainda na rongo tiko mena bidana maza sawa tinda rongo tiko tiko na nona bewe se tiko bi waram tiko tiko eno buku ngani be kai so ndon ndon menda ngan enga rebi menda na kila baka mi bi be kenda na lu be viti eno bi baka ram tiko eno buku nan tambana ni lawa ya na kabi na kani kuwa sa se mata tiko mebe tiko kenda na mbongi be na kani kuwa nje se nada anda sana ba mbulu saramanda be ko eno mbongi be na kendai mbulu be na kamarama loya
2: Iya, ni sambul binaka, marami wales binaka noa na besureti, wabin binaka na matabi kani inda bahan dirorong tal ngamai na tuto pamana ni bitiongo na no tuto bosang na wale.
1: Binaka nje sena do kila ni na tuto ulutang tikum beka na kabini ko membala titiko na family law eh sena la na be na lawa membala tikenda na bu wale kerke ya rani ni be rabar ram tikum beka kina
2: na ko bina wale to to na ser sanga i la no tinga un gon bu wale so tu to ta do ba na mata tiko ani na esto ni bu vale ba kaum gori me so tu tiko na no dan bu bu vale y anda sin indo so tam queda na manding ba kaum gori so no na indo gado na bi kan sang ni na kita tu ya ove matai mo war tak mande am tamban ba la wa e wasi rua tamban ba ka civil law ka tiko talinga tamban ba ka criminal law ndala ko gal velo wai ke o beita ke ba visa kana lei to to mitaki va ka o visa va mena va tabela wai e so no unda na ado sare pel vive so ngora tambana na criminal law eh what rendo to li ki ando na criminal lawyers de ma karuna ni tambana na civil law tambana raram basara men balata na consumer law to sangravoti na ma basa o ti ando antiki na lele wale mandanga wa ya Bautiku kina na family law, na lawa e bauti irana abu vale. Katiku ngao irana kenandui turang maram nila wau irana family court judges. Irana ngarautiko, na tamba nungur. Dua nungu na, nolo manitine ne ambaki mbaka sa siviani, amai sangana matanitu mewa karawarotaka. Na itubutuwa ni kemangarawi na kawaka vila wai ni family law na family court. Wakame sangaimbeka mege kuswa tirirabanga takipa liu na lawyer. Matai sarandosa ulebu karuandu kandrenre toka na madando kunei rambeka na lawyer ni family court. Rangrubu kei kenda. Dona ngona loko duru mamai so na lango waka legal aid waka ana kenda waka sa usa taki na waka wang taki ni lawa ni matentu kai tana na legal aid kwa endo nga rawi i kenda enda ngana lako ya na family court kasenga vei kenda na kenda kukua waka i lawa menta so mana nonda dui i lawyer iya sama ni waka tanga kina criminal law Okay, that's under the law. Tiko tiko talaga among the legal aid ni criminal law. Kaya naman yung tambita kaya ko visa dali red kuni kada tu na linga ni visa na linga ni langgor. Tiko talaga na bibu kaya ko criminal legal aid. Yen tambana ko family law. Sa tiko ko buksar na lawyer er kadebinira legal aid lawyers ina tambana ni family court. Kaya balimbale. Oni rao ni kere vivu ke ani ke virtun tambana ni legal aid services ke talanga ni tambada ni justice wara rambu. Ia oiru na gai lewa amai ke na soli veiko se sema. Ia. Senga ni nomu ngori matai mana le rei rao ni na loya na loya na gai taka taka taka na pala e form tambana ni kere kere ani ke virtun kere tunu wakando nuia tatoka. Ke senga ni mani wakando nui Asati ko nong oni sala ndaro ni bang tanga na loyo ngori na kerei mbaka nga. Vei loyo ngori mea varita ka na tapa na kena isau. Ke wakau na rau ni wabing uva. rini kemi me vi ngau rini kemi so matu na tengah pagi lalai eh cuma na ngau ni sala enda rani ibu kei kenda kina na tambah na pagi lalai iya na family lo raram ba ayah ibu dah mandang ayah ubi ngan rebna ulu tangan tu tuan karbayani ane buke kenda ba bimbing tu saya tikung godo nak kena benua dua tempat kau mungkin nak kena ibalo balo buka lawa saya ngau ubi kau ubi saya tikung serta lagi ngamai biti nama tenggali lawa nama tenan itu awak sembuh pakai tabe awak nak kena buka bui nak lawa buka bui balik mai biti nunggu saya pakai tak boleh nak tempat ni lawa nama tentu mai biti mai biti sah kina family law na rono ndolu katolu waka wasi bina nanda to raida ngame na bibi sa ubina katuku ni amenu silandra tiki Australia menda misertal na iviti na tamba nongur e matai misando mai kaboro na buvale si mani buvale waka mau se ewe ikende New Zealand e wili talenga oira na buvale rasenga ni mani waka mau era tuba tanga da buvale sa So asar mereka nangone sama Suzuki na, sabo kaya mbak itu ka, na nanda bebe kani lo kau ngori, so nangone sabo li vale sara, senda boli moto kabata, nanda sa di nauta kabat mereka, na ada ruru apa kaya takia na dan apa kau kau balangi na defecto, il marui, tangguh mak isar tertua, na bu vale e kau ngori, na nanda bebe kani. I ke mani ago na waka mau ke bu wale waka mau e tau eu teke na nandro waka mau na tumutumu na dou iago na disillusion. Kene ava na vou ia e anda sekila iliu na divorce. Tu soli mai na ota ni wale wile wai. Kio sangan reva me ava na me sandro mei. Tawase waka lawa sa waka ingoni sa la rara sara talenga in New Zealand na pangara sere. Mensa serre. Kwa ya me bukang dua na rebu-rebu ni sentuh dengan kabinaka ni sasangan ni matentu me bakam rau-rau tak na ngomni sala ni family court na bakiruna dolu ka diwa ka tini. Ia sapoka le fom tek sarna divorce and a dissolution and sapoka le fom tek sarna sapoka tu ana ken rora kan ren resarna do beta ropa sembe be balu tembeka kesam biu main dona i bol ker ker ki na mate belo ai mesam ai i ser en dona poco mau ando sando vendre en resar na bi valuta o bi va kan ratra weekend kin tumba me vitim pa tenir poca ve tu tu pat tu na la no no bo ya va i sono ve canta to mina filipin do plan era era sin kila na bula ni ser pa le tenir lo to catolica na mate tu filipin era o ma era o o katitu, era sematitu ena lotu waka katolika, kakema tambule butu mbole na serre waka lao. Iti mgana nandra ngaunisala ni, ito ngaunisala mbalabu, tutur na mbang mbalabu na nandra may dissolve tagi, sena dissolution. Ano nandra sa, nira wama waka lotu ni katolika, ito na kandren resara. Ito na may keo, sengay beruwa, mbek nga nang kisyo, bubikei reso na marama ni Philippines. Mehafun rata roba mandanga, mehmai bakami mundu ki wale ngana, kerker, do kate tolo sar ni, sadu me bol bilo wain, bol kerker ni serre, kersang mandanga ni beti kona mata bilo wain, saro ni oke wangan ni sam, soli ngamai, na ibola ni serre, kema mesti ngiti kona bol bilo wain, sana baka tolo wa ngamai, na turang sana maram ni lewa. Di baka bimbinga, tuna kanda mena Filipina, ya nanggu kilam-kilam mandanga, Sehingga pakar ruang tengah. Ini rombos taruh para wendu. Asa sana ni seri. Tiku anak kama telelai. Meruang yang baki na. Nandui tutu. Separation. Rauan ni indah separate tiku. Dua cikna. Dua kanibale. Enda saya di rumah tiku. Nandui rumah tu meka. Vale batu tiku. Ya. Ya sana wekanda sarau boli bale. Dua kandian retok na. Pengar wale tali. Ya sarau ni. Bahkan dia tak kena mati ni balik bila wai. Ni rasa dui tutu, separated. Yang baki rua, yang dui, yang balik pada tinggal ya, yang dui rum-rum, eh? Saran dui, they have their own lives. They have separate lives. Gai muri, na, saat dah utakar rumah sehari, kita dah sangayan, bahawa malu, na sasangan ni wasei ni, nonda yau, baka bubale, na yau ni, baka mau. se me ia un imbula bate waka vi o tini, se me me kama kama relationship property, na e dana ongor, ki sa ndu ya do o tini, na serre, tu sto il tarno nonna, nendanga i sa ngayani, na keno vindu vindai, na nunrau ia un imbula bate waka vama, ando tama topic on itself, a relationship property. Yimbalata ni kei tondo, ungarra mi kenda na community ki tondo, sengsuti ni soli poka sala ena tamba nungore because it involves a lot of money to do na keno vini pinto vinda ina ilabuli le me balata na vali so verna wakanda lako mai tolu se vatu me na vali menda ka endo mika oiste en kito na sinroni y kito nga i rifruti kito nga in viso tale na kena ndau wakalawa endo wibuke in a relationship property division so nga onda ndo sa tava na iyo Ratiko na luvenda, na kenra, na veva ka sala taki me mbalata na ngangravi tingana nanda ngone. Ayana, nanda nanda, dana, nanda, itavi mbimbi na turanga nilewa, sana maramu nilewa, ina vali vilewa, ina family kwa, na nanda maroro ina ngone, na best interest of the child, ima kanda ulutanga mbimbi tu, ina lawa kwa o, vida na care of children eh na nondra bula mai na ngona ni bem biu me to sa ni kilu me ngarab me to sa dak me kako ni lutu so buna tanya de ni nondra grab na ngoni ken balbal o ken de lauti ken balbel wai ken sa tu tu ban chukan sa tu tu ba binaka tanto ko tempo que le ponen de un porque no andan rawan andan do bia le ve ve va du toca en lo manival ni velo esa su tiene que no no ya que no no mir na lu venda ni na lu venda esa estran ando en cara le van no me indindo y le o que andan y tu tumbu ah hasta no andan du y se están en agua con matua o que andan tu tu que la matua ni dono bu vale que ni liu liu tu tu no tu tumbu ni liu liu bu vale maratina esa ni tiko na nada de tal que no sabe ve y sei sa tosta na nada vengo le aquí al final venda vale nga sangendo no arma indu da brina que na semisa resangendo me dingo dingo na que na rebu rebu le le cuando ta mano ya do ve bi maro roikina na vale bi la wai mena ya don kam do kaleta leta que do ada mais on claims don kata leta que ve que na mena do aba con getira sa no bolo bolo bolo bolo bainda marita nyo kenda tumbu tumbu mutua kenda singlo ngame mda me vem banda ve ngati takai so na kasa kenda vem katuman me rona ve kaniti ngana lu venda bat kenda ni tumbu tumbu kandua kuni na singlo ni mai tamusuki ina ve ve kani bakan ra Pag may susungi, pag may na adoption talaga eh, bawat alting akina. Kaya sa nga nyo ba, yung gwa na mga matuwa kina nung may halawin na ka, nalawa ka sa utu, nalawa ka sa utu, sa utu tinga nung buwale. Sa manita serre, eh, sa manita ndu ila ko lako, nang wali ngwa lung go. No, kaya odala na nung itubutuwa, na wala wala ita lang, na mbiyuta nga amay, na matanggali lewa, na oda, o kwa, eh, na pagandita ka. Yo ir na ngwani, eh, na maruro ina nondra best interest and their welfare. Taumanda. So, nunguna, Ir sando well, and I tumbu tumbu. Pag bimbi in New Zealand, ita sana red ba kusong wala nila usara na na na tumbunda. Ira na nanda bumbu, nanda tutu, ira tukanda ng bunda. Ira benga rabi. Pag kame mato tu bika nda may bit. New Zealand ita may red ba kusong wala bir na bekanda rin na tuke ni kung may ke ni do mayado. Isa na lang kabir na nanda money na lubenda. Na de tumbu tumbu. Sana rin tabi nga, nang bunra kina tukandra. Mera, nabay susungi mai. Ya tiko beira, nang alala. Mera wala tanga ni wali wali wai. Seo mo mo kei name beka, seo nana lilai, seo. Sindua nga, asa mi venga rabi tiko beira na lubenda. Karuwa ya lina tumbu tumbu. Do vaya eso. Sa nang dui ngole, nang dui sanga nga na nanda marawu ka burubura, si sotele na kainda sa kadibikina, nang ngole ni babalain ka na biutok may nang ngone. Iro talenga no venga rapungo riso ito birno. Nang alal mera, kera kera ni wel wel wain, suel birno na parenting orders. Ngori me bukan kilatu iliu ya na custody. Na parenting orders, ni venga rabi na vesinga, Rando vin kira ni urna bumbu, sen tukanda, sen rando vin arana. Iana parenting orders, ningai siko, siko virati kuna nungwani, ngai soli vina itumbu tumbu kandua. Kaya ando usangana balibilo ay memaro ro esara. Baka vin na kana biwe kanino ronga itutumu ki veir na luvent. Me ka kongi da mutu eh. Sando ba na dalta bolio vir na klein sa mona rundo lang mai sa itutumu vir na beka ra tuna gang. Vir na beka ra baka er kanye tuna wa ini mati ni wa inganga ni vei wang matin taki. Vi kai so baka mo singa nindo a sukai murna van velo wai mai na non ngan re na non ro be ka no mone ke tumbu tumbu aya me ka ko ni dan mutu e sa ti kona ke no ni sala na muria ke ka sa video calls na nga video conference na ka ka ruo na be ma va o se be bula se vital no ngan ngan tal boni sa sin tu sa me face to face e ke mani face to face meeting na be ma da on do on back a rundole ave na dona banado centers e te gore na supervising centers sa no tanga li songo songo sa sul tu ver na be bu ke ba ka ai la me na family court ka sul ni be ba ndo

i kia no mula waka bewe ka ni mga bubara. Ia ia na tamba na ni care of children. A wea ta raya ni na to family violence, a glan sando waka rando me bosta wiken da to or to na non da to. Wabe tamba ni benga rabia so. Ia tiko ngana lawa ka maroro ira tanga na singir na ngone nga. Maroro ira tina sa ngona. Sa ma tumutumuturang talanga rando. Kero bebo ke han, kero so tabo tiko ira na bebo ka sobra rata ki na family violence. Family abuse. O ira talanga na nanda nangkasi. Ira na elder abuse. O ira tutu na bumbu. O ira na tinanda. Sa ngona ira na lubenda. Sa rama tua tiko mai. Tiko bebo so na mbul ni bebo ka sobra rata kir. Ina nanda nama ni bali na. Anda rani ikut nyam kenda mi tumbu tumbu ni sarun na rabuti kenda tali. Esa na lubenda sarra. Bo loro bo se mane la toka. Toto na manga ni bossa. Se sa mi buki buki e vaka bando mon bul ta kana non ton bul. San asa mbau tu me family violence. Rosa na na to. Ker ker ken wal bi lo wai na protection order e ra e sen ni saun e free enough. Non da kere kere ki no vale bilo wai mi sel mena protection or mi marro i kenda e rata rana ni 24 hours e ane da na me fast track sa rana bata ya me ke no marro roi na non da mbula men da tiko marro roi men da tango maki me kona mo boa waka yango se waka yango ai lo manda ina non da vive kani me e no marro ira tango maki na ove kanda e ano family fans elder abuse e really sarang akino ka ndos mulava lebu ni lebu na ve kanda bekar la kum mai na tin nanda no bunda lo mer sa mai to ri lavo na repen sen sar mi rat bekar to ri la ta ngai kenda ngendo ba ngat tak menta ba sambu sambu ta gira tu na nonda ma tu ambe ba ngat tek to na rei lavo sa ngi in ra ni ba tu lava ta ngana na ka ba rei lavo sa no na ndo Mas ang mga ni toro ng bimbing yung retal nga ramarroy tiko in a family violence act runo dutin kawal. Gwana elder abuse mo, ubiya ba kang dito nga yan ni ke manimbera na nung sasanga kina protection order rangir tirto nga no visa. Tirto no visa, tiko virto na nakukawar tundo sila na PSO, a police safety order. Ang gay lawan ng visa ni sana wan kadi ng visa ng gelo man lawan ng visa mstoy lang doon na singa nata do cool off lok man day kule o even then toke ibal ni kake na si si ve no mo friend rami singa tolo ke man ito sto da ke sa ra rani tin karo na ati me mito singa tin karo sa so man day dando na uki uki lep sa banga re ya rambong palabo sa tunga na PSO sa sulia may no visa ng gwari so man do Anda nan mati nga nang dambul nga ko ubal. May maroroy na tango maki. Sabi na ka. E wida taliti ko na tambana no. Kila ni kambimbi toka. Ang andreva nga me. Dan nan mati ko na. Ulutang lilew nga. O wia taraya ni omgore. Me wakani do tarikin da wakalebu. Sa nangon nga da sa dauret. Sa dukay. Tuwanga taki ba loa talinga iso na tamban baka lawa ongori. Ya tuko ni loma lang taka. Balati ni nayaba ni bal ni bela wai. Sa tiko nung o ni sala ni nangay raw ni do testa ki na nung evidence. Ke mani o kera kera tiko baka iloa min doon protection oda. Se kaso na nung day tuko tuko. Rong rong ang dina. Rong rong ang dina. Iya sa muna. Ento o kasing wambo tara o din baka bero ngore. Tuko tuko ngore ni wambo tiya sangay na may tabi na na pala ni Bilo ay men na yun ke ba hindi keba ang taro na gay taro ni kina na soli tukutuk chukay na Refi David na gay soli kina na ode hindi na si ode alasu kaya nabi nakatundo ni sa duro ni pala Bilo ay bangkor tas nga mga nga menda ve kila menda Bilo manitiko kasi ni talo kaya menda lebi bahadu sa ena menda lebi enda rey rey mangkosa ena rey may na pala Bilo ay rey kenda ni enda tori kenda matutu enda ndi hindi na ni enda bi katkatartu nga Takutu sempre tu na nanda via vem bano, vio vem dino via lasso. Da tu vle nga nanda, kila mdi warita kani nda matua, nanda susu meikina, nda warita ki kenda,
ken ken malum kede so ni tanga mano pele wen ngona eroni sa anda ka ki rede ke tu sing au sing bebin batang na tine kwa nga na ruang at ba nongo man ram ke ron tu ndam no ngana ram table tu ndam me to ron vital no ta ka ke ron tu lia to to kasar

0: sa wali ronga ha sa ko sera ni ma ram si turan le wa me le ta ka mai ma keno od ka kin no ta ma ni ta don ta ba ni le una family court una nu ma no bar ta kan ti ko don an to ma ram la lo ya family court lo et bori o li sa sam sam vonde au in do play level ta na ma ram ni sa su ran gori do Ron Vitar Tarto do Rifota Valem to Kiskibi Koya, Taleso, no de canta una mona que tu santo me ha estado que tu salo de vuelvelo dime ni sabe ni tu de quito me que me arran y todo loco vale tan ni santo lenga me no de canta but just encourage everybody que me hizo notar y tu gorri que ando guerro ni email tan a ver no a que ne mai caso no una son mata del tarwan gorri ni que mami me venga y bebo que me que no so so ni na tamana ba me muri seva privately ye ni to na ben telwani no mo tinya nga goi o tara ke mi na var rong tuk men ton da ko ke kalandi e ti ko talinga na nom ni ndu i community law center gori ra singi so mi so no na ba ba tal tinga lo mo gori so ko ra legal aid lawyers ye to ban tang na dengan tamana ko free dali ke ro ka sala kina website ti ko na tamana ra ramba na clc Aotearoa, Community Law Centers Aotearoa, .org.nz. Okay, to, and the verba keo kalandi, yai, otara. Saiba diwa, rua vitu, vava, diwa, ono, ono. Sa mai tini baka ikia o kenda to, sa tangiri na nongu alami, sa uvea si vitu toka na tini ka lima na miniti. Na wale psara, no na vesu reti, ka lima na marau, Indo nando to bulango le line kavientai men community law South Auckland yotara ke ipapa kura na bali usal.
1: Vina kavale vo andia okila indo na wekande tingo na televoni e taro e ker ker tingo mai kerani mbaka indo na mama taro weke muni.
0: Don vina kavale.
1: Yes, na bambula sarai sa nimbula vina ka.
2: Nimbula vina ka, nimbula vina ka na marama.
0: Nimbula. Bulvinaka.
1: Bulvinaka. Kere kere ni ba mazao tiki ke muni nga nga i nire ni taro sarve andi a.
2: Oh, na yu se ni taro uwe wakasa uwe vito koni ba uwe ni naka wakasa ma kena suli wakasa la mamona me i ba rete kiti kobe i bisulu i vite na kabi naka ni singa dendai o tewe ni karani ba lungango o wabina tangan na kena be orders na be complete na family court ke no rinda taro be kasala kina a ba bibi bi kena no dai toki o be varu ni tanga na patana sada tiku na kena no go ba tiki kena la o le buto na kena be ambaso ni sala patana mo nando ya ke na sama le ya do ta no go ke la to mbere ni ke le ya do na prosesa e asa tiku sarangana na sa legal le sa le yado bana sa no bala wa o kila kona do talanga na ka ube toma na benga o bana na ka taka ni ni so na prosesa si chu na kene ko ba ma la taka chu o dia mata na chu so na proses lo mani matintu ko ri ni ba ko bu na meta kun le yado sa rika a ko ko bina kene ni to na vitar tar la mo ba ndo tamba ni orang tamariki se ndo na so na complain back se me kena uno to to londundo me da kun da to le tala me da kun do le a pasar na process ya but it ko na avenues na lo manila o nisela ndi na orang tamariki me me rinda kun ya do pasar ni kina na tutu ya ko ba na kina vi bara ramatingo sa sa tek butanto la chiku mai o kela sa rozuru mo chiku le ulur na bebe kanda rozuru mo chiku mbaka sona itukutukungo moni kelati ko ni etiko etiko na bunori ni bitar tarkina o klaudia etiko tarmana na kontek na bi ministry ri ni bitar tar mikina sona bunori na bi buken na bi bara ramatekina o ka sanga ken taro ba bi na katanga na etiko tuku ko mbat sa o tali tak sarvale o ne kena me bi wase te kito na non de bata bata ngwa na itu ki santa me mbulut na bunori silan na na klavi na kena lao na non tondon ba o bale na tondon na ngone ako bimbi na vika ako hindi kenda tuki na naloman ni child protection na family violence ba tiki na nakla na social aspects ni nandang pula sa nandang muto na ako eh ang bang nga nanong buso ni pagkasang masyasan ba ka ni Taro Ova ko bini bina katanga na bivara ramataki mumo na tutoka na kaya bina kani sigandai.
1: Se bina kasarva levo. Bina kasarva levo.
0: Iya, maksud dia, awa balatak na orang tamri do kila na usang ino da biti day ba tartel nga. Na wale day ba tarkana, tutok tanga ni bing karamin tambang ng gori. Sona nito, clients are sando talay mai we kim doctor ba bin bin tak ni samti ko ko ngor mi to ngan di teken tu na to ke biti e sanga ni do tu ti ko wal sa ti ko ir na lingen ni zaka zaka ki ka te we sa dur mai in orang ta meri ka lo mai na intuna la pieza fun ka seni buli a son bon ba ta na non ki lo ka ba ka va ka ke na e alo ba ka tu tu ngu ke na alo ba tu rang ve li ta ki tu ta bu ba to ba bin na ni sa li se mo sa mai ta ba no ya Yanto na tampa na talaga na tondo ba kanda to rere ba kato tondo ba ba tati ko men matati ko ba kanda na na tampa ba ko rang tamriki sa tiko na unisala ta singroni taro ba kesa yanto na giri may na nomune ba ni na rumoda ti ko ba kai sa na patakil kila ni sa rara taki sa ba kai sa ba kaya kanda to singroni taro sa to sa kila ode ya ba kato kato nanto to na dong garo na tangaki na Nanda tuzo kala wan nan tolongan bubar. Pinak vali sar David. Pinak neta.
2: Pinak pinak.
1: Isa, pinak sa ebi abin pinak kapi kemudra na biyak kani pinak vali bu David mo tanaki na bi an bi India and bukulin na muni o na bi bara ramataki bi yung mantangan to na kana na libuni nung sangga mi dapuli bi singay na bi bara ramataki nito pa kay Zora kani buli tiko bi kenda abo abin pinak kapi na bi kemudra pa tanaki bi India na muni solitik na muni ngon na dozing ko matuna nito ker ker malmalumi bi ibalu alesi and bukongani ke na wasei mai na nomuni kila men te kila va te ke na lubi viti en na non ta pata pata pina kango
0: au rombe nga niu tinia en no a ti ko tale nga orto na ana orto na project men's champions for change worry ana orto na turanga en na turanga ani viti Ve kan ramba tau ke ke irto na ruta tuma ke irto na kan da totale mai viti eso ke no ve kani sar soto soto tinga ne turang o kame me to toka na rumo di na turang di sa vital no ta sar tal tinga na ve kame balata na non right tab na turang na kena marui no bulo so tu bo bo pale me so non Don berra na manda, waka samsan, adon na lenga. Eu pique na turanga, atungore o mistangar ni valo, atungore total tala atulangi na project a tega bu mechiru selemi, sen na men's champions for change. Da kapun de alle lai, ke tiga na lama tertaro, taran vei, vei tu na turanga ungor, e na manda maro rei talunga, ke da na turanga, ke minisarna, unie na tauri uliti, kwa na ilako lako ungo, ni bu valen dok sa utu. Ni ke kawa to ke mai biti in New Zealand bin nak wali sarno
1: bin nak sarva ka levo ndaba bin bin nak tiko ve ndia wat ke puse tia wat ke ve ndia na buku ni wasi ni ngona ni nona na ya ka bin nak ni ko nona nda me wasia anan ve ka me baleta na lawa wa ka bin bin nona nda me ya wasia na ve ka e kila karton do wa ke tebe ke rto kina na na community law na puno e wa ka e ka ka tiko kina o ko ya en ngoe o tara klasa ambiti tiko mo kona nambani teleponi ve kenda mbeka na ke ka tiko mbeka sona taro and then avia taronga and avuku ni venga rabia rto baka edhor tiko so mbeka na mnitar memba leta na vika edhor rako kwa na kavini kuora ni ni vita ratar maivalu alesi email maivi au lnot@pmn.co.nz kise ke baka ni sarongoza na nambani teleponi ambiti tiko mondia rani ningire ni kine kitau nangai upload taka tiko na video ni vita lano na kavini kuwe na nito pola mata gana vita latinga kina na nambani teleponi ni reni vita ratar kina ve irto na community law otara rani bitar tar virto karani tarukina en ka bibina kandai

ma te tiki hana tomona tona po ngani ndele na vata na o. E na sere au mbi te lepo ka mai hasi tingo vi kenda na ono e na tolu sanga vulu ka tolu na miniti e na e kabi i vena ka e ndai. Ia a me vaka nda sa rongo te tiko meka e na madhao sa nganta gai vaka nanta koe tiko ngo. Mi erito sa mei kaze vaka tiko na mata bosi ni vendi ndingi i mei viti. Ni sa vaka zanga usarti nga na ngono ngo na... Beka membeleta na kena paka paka rota ki se na beka membeleta the bending ding i may viti o ya se ko ya na na fi election eh election day arto ka te paka tiko na electoral commission na singa buke lulu ni sa tiki butiko na na kena na campaign period ba na general election kasa na nagaidhabu tiko na campaign period ni wo e wasa nga puluka walu na yawa and singa ni wending dingi ya mebaka virko tori tiko and electoral act ni runo ndolu tini kava na ngauna ni wending dingi se na campaign period and cannot begin earlier than 30 days sinda ni tiki wo me bere tolu sanga bulu na singa before the completion of the 3 years and 6 months from the date that the parliament first set after their last general election. Karto sa meka dewa kikina na electoral commission ekena tiki butaki na campaigning period veira na veia sangu sangu baka politiki era na tutiko en na bending dingi en na yambaki ongo. Semer tiki nika dewa kina tiki ni singa na baka dhori kina bending dingi ya arto tukunu ngana electoral commission mevakani sa me declare tiki ngo na campaign period sana na nama kiti tiko na bending dingi ni biti na baka dhori na maliwa ni kabitu ni singa ni bulo ko sita ke na kaono ni singa ni bulo February ni ambaki mengo ya na Ricardo sa mga rita katika mai na matabuasi ni bending dingi serto na electoral commission mai vanua sa kasa na ware kitiko na nama kitiko me na isu taki na rit ni bending dingi mai na karosa nga bulu kapa ni tune and do nga nangon nangon sa na na rit ni election ko ento isu taka na presidente ni sa na isu taki na presidente sa dan gay matala taka nga kina na na tiki ni singa na baka idori kina na bending dingi kasara wakungi titiko na bay songo songo paka politiki erna tuti ko na bay mate ni na bukuni bending dingi wata laki na bay ira na na na tuti ko na bending dingi kair na bay toko ni men dana numuti ko na bay ka ebir ko tori na ki na lawa ni bending dingi men paka muriti ko na bay ngolo toko ko tamo imbuli ratu na bumi na kenta ira ki na longo abo tingo bikende rusang bukaba na miniti mebito na kalako

te monoto na HQ na sere na vangi eli wabi au a watingo wikenda e wana miniti me bitu na kaloko e na mbongi ibe naka endai mbongi tiko ni wara mbuka karo sanga bulu kadio ni singa ni bulu me rono ndolu ro sanga bulu kona ni taki ni toso bina katiko na ngarabi taibi na mbongi ibe naka ni kuwa wikimu ni mbeka na sema tiko maye na bunuwa so ni dhaka dhaka tiko na mbongi ibe naka endai sombeka wikimu ni na barong tiko mena to lili ngoli le stali tiko na ngoli bali se sombeka enrewe tiko baka mbalavo e na mbongi ibe naka endai e na buku ni kena le maru taki na baka dhengi dhengi mbalavo e na mwoni madha ongo ni taki ni na maru tiko na mbula kana ngaru ni tiko na vito siaki e na to lili e na vibu noso enda vingo laki tiko kina e na mwoni madha mbalavo enda sa ndonu maka ya nyongo na vibu na nume ngama virtu na tamba thaka ni ubisa e na buku ngani na mwini nangangaro ni tiko e ngau ni sala ni ngole na nondo to Belawa na New Zealand Transport Agency na nondo to Journey Planner muni reni plan taka papenaka na nomu ni ngole ngole na ngoni sala na bebo noiso de na bebo noiso na bonua na reni songo to na ngoni sala so na bonua na sangate kumbaka ni reni ni ngole kina ya arto kerker tion tambani obisa berni ni to sayani ni bisi korao na nondo to da Belawa na New Zealand Transport Agency berani ni tose yani kini ka ruanga na nonto tabi pa na numitiko na bukun kena ton tarama kitiko na nom ni seat belt na bingo no kede sara ni ni to bingo lea kitiko kina men tarama kitiko na seat belt kini ka tonu bi lebi na talibu ni kila ni lebu ba mi bina nrepan palabu na bukun ni baka rungo sere na vitala no sambe kengiriani arto kerker tiko mi bi lebi na talibu ni kona panteki talibu ni ndan kena nrepan ba arani ko telebi na nomu baka nanu na buku ni nomu baka nanu pati kena nomu concentrate tiko na ngoni sala na rani baka buna na baka thalaka kene kama arito kerker tiko me kuwa na sibiti driver stay within the speed limit Will tell you I can go and then I have the way and in the people know so that the kikina na bakabina taking back in Gonisala, Sera, the Katikina, so na the Kazaka Gonisala, men than Nabakamuria, and a speed limit. Can you cut Limanga, Kerkerti Corton Tamara New Visa, Kevacani Sangunukon and River? Kevacanion Renu, Kilanion and River Tico, Kerkere, Kuanyungunu. Can you ono? Drive to the conditions. Be patient and you wait for the passing lane before you overtake. Ngoni sala en muni madha ombala wongo.

starting with the candle monotona. Tondolangi ke no to solo as you think of weekend na bitu and rosanga bulu kabana miniti and bongi benaka and I. O klabi kenda na pamuriti kona itu tugu me vanua and amada wa ngango na sing bidanga na sing sao certo sa me pasta kai pelmendi na the criminal records bill ni ronondolu rosanga bulu kalima okela ni go na criminal records bill go en rawani solia nangalala bi sona leni vonua ka rasa karambeita kitu sera bagada leba kalawa men como se tiao na na solia be ira na na beta ki tu bra lawa ka sara o ti vida batana mbaki na non rame beta ki tu men na merasa clean slate men non records me sa na buta ni mai bana non ra record na na dala era beta ki kina ngoni o ti na non ra me o ti na non ra rehabilitation sara na ga ira ni boko di lebi mai e go wakam bimbiti ngo na na ngono ni COVID-19 o kila ni lebu na lebu saranga na leni banua mai banua rambita kia na dhalala lai wali saranga ngo na nisenga ni randara na nonra mask se ra baka dhala ambia kana lawa ni curfew se kona lockdown restrictions o tia sange mei tuya ni bana nonra criminal record na vi dhalala lai ngo lebu saranga be irango na non da dorbo ker na ngone lengo sangai ba ko puna tu mer sengra ni rau ni lako e bono tan mer la me bango ni selandi si australia en na vuku ni zaka zaka e na na labor mobility schemes a karra mai tao tu ki na mem baleta saranga ni sa tu bono non criminal record na be zala la lengo io na criminal records bill esa na rawani boko de levi ke de nadala la leia men ba ka sana na reni ba ka reira mera na ngole kana reni men na sabatiko men na sabatiko na non criminal record ngo wil tel tinga kini son ve kisi ve mbita ki le levo to kono tiko na ndonilawa o ni minister ni justice sero mituranga warta ke pelmendi ni lao tal ngango na sulia na mandingi beira na dhala la laiwa lenga sang ni wili tikin ngoyrna serious crimes sero na sexual offenses me na boko dina non radala ni sao tina ngona era rehabilitated kina se mer na ngona solitiko mer vaka binaka takana non rumbula ka salo rai ni rsabi naka sanangari ni wili kina that they have spent their time say they have done their time sanareni bukodi lebi me mai na nonra criminal record aba kambi mitingo ni ndauza kana police clearance ga ndolori tiko mai o ira na be zala ke dingo yo erto saba garita kana tambana ni visa vose te saba rita kana o seramituranga na minister ni justice ni kena sa mai apa stingo na na lawango sa ena be buke baka lebu sara be ira na baka zala ena be zala la layongo baka kena kena era ndala ko zuruma na ngone ni COVID-19 men na vebuke en bukuni nonra na nonra sa sangatiko mera ngole en bukuni zaka zaka en vebu no so era vie ngole kina kangai ta ba kata tau tu balet ni se ni sanga ni se clear na nonra police clearance balet na vei dala la lengo ko ba ka zuruma na ngone ni COVID-19 Tumoy lendo zaka zaka Look and Dambia. Sabi mati ki weekend na bitu nbongi binaka. Ni mbuli binaka na sanga siya mati ko mai nbongi binaka ni ko. Ni mbuli binaka ni mata binaka mai. Binaka wale bune siya mati ko mai na PMN Fiji.

De mai Stevie Hitley in sere chulu chulu lu sa botingo weekend ro sa bul kapana miniti me walu na kaloko en bongi vena ka ndai a be bambu le tikani bikemi nimbe kana sanga sema tiko mai en bongi vena ka ni kuwa a be bono so ni sema tiko mai kina ni mbule vena ka ni mata vena ka mai bikemi ni sema tiko mai na live stream ni pmn.co.nz ni mbule vena ka a be na ka vale bono vito kontigo mai na nonda program vena ka ngo na pmn fiji nonda bata bata na lu viti kando viti kuna program en be singa varumbu ke sar mai na tolu kina tini karua na kaloko e na mbongi levu. Ia, bibana nui mitali, tiko mai wero tona tambana ni obisa, ena buku ngani kena sa rurubo, da sa tose bolak sarti gani, ena buku ni raki mbatambata se winta, ka bibana nui mitiko nga, ena songa na tips, eh? Some quick tips to keep you safe on the road. Kene matai nga, kepa kasa tiko i tumba, sanga ni kele tiko nangarati neno mutaka, tiko i tumba, mo na numa ni singa taraba na mataka ni singa taraba na ngono mo na ambera ni onreba mo na reza me na kuni ice tiko na nomu ileilo kepa kae ice tiko kere me na ka kuni suwe ena wei katakata na wei matambatanga reni suwe kina ka mena reni lakotani na Voi se va tain bäkä, me utukuna, ma ei vana nomi lilo, me rauan ni rauan ni rei, vabinaka, ennen kuin on rei, vaikka kina. Me vaikka nomi kyllä vikenda, levu vikenda, me matakango, da sata vaikka na kambu, niin da rei, ma ei vale, ngolle bäkä korni vuli, sen ngolle vaikka zakazaka, da sata vaikka na kambu. Io, kerritiko, me kere kere tiko na tambanio visa me na wangatha na nomu headlights ka kakua ni kupakarara biba na autolights ni motoka ukila nilibu na motoka sa tiko na era tiko na autolights yo kere kere tiko tono visa mu wangatha na nomu headlights me wangatale tinga na nomu fog lights wana nomu motoka me na bukea na vito siya na nomu vito siya kengo ni sala kene katolu adjust your speed to suit the conditions kebaka batambata tiko icy se snowy na buno na nrebo tiko kina na nrebo baka malua you would drive slower than you normally would to reduce the risk of losing control se skid na numutaya numutoka kerker tiko na tambana niyo visa adjust your speed to suit the conditions ke tatombi tiko na uza Kalabi kemini na wekanda mai na South Island na Singatambu moniti tu city ni na nama katiko me na tau tiko na uza na bibi mai bi kemundo na South Island bibi na numi tiko na tambana niyo visa na buku ngani ke na maru tiko na bulan ni dalako ngoni sala me na drive ba ka malua ka to adjust your speed to suit the conditions. Kene ka lima nga mena mona reitha meren rovia wa kibina kapatike na lori etiko mai matamu. Setiko ini liu vehiko. A greater following distance between you and the vehicle ahead. Ngo me kewa kaino via nabuku ngani kena ngandrebi menda just to be safe on the road ya bata kena kena iti oti nga mo baka rauta ka baka binaka na nomu ngole ngole ni mbera niyo ngole kao nambiu mbiu totolo tala nga ambila tamo kakua niyo mbera au kila vikenda ninda nga indo kila ninda mbera tiko pango kenda kake de sana totolo nga na nraiba sana nga isi viti sara nda siya nga nivi kila na dhaba se dhaba ya kere kere tiko na tambani niyo visa menda waka waka rau ka the plan taka prepare and plan for your journey and early departures so that you do not run late ya bi dangane bi bagana numi mai bana tambata ka ka new visa a bi kenda nando ba ka to lili en mbungi bi nakani ko bi kem ni som ba ka warong tigu mai er ndre bi mbala buti ko na buku ni ngole ngole mbe ka yani i hamilton se ngole som bi ani na hawks bay region se ngole ser mbe ka i wellington na kena le maro ta kena moni ma za ngo moni ma za ni ba ka zangi zangi tiko kena marotaki kere tiko na kena ngaro ni tiko na nanda baka ngataka tiko na ngoni sala ninda nrebe tiko ya ukla nilebu talangana punua hara
na bungi bina kenda ina daka tiko na sota bata eh na buku ngani kena sama idha batali tinga ndo na madhawa ni ngarabi tabi waka wuli na dhaka dhaka vei kenda waka buwale waka mata ilawa lawa mbeka alebu tiko na sose ngona vina kabali buna siyama tiko mai na vei toko ni buli tiko mai yanaka vina kanikuwa vina numitike ni wiki mdo na marama ndo sose ngona tiko mai ya Mount Wellington na mbongi vina kanikuwa vei Roberta watake mbuna watake Sonia ndo mbule vina kana marama salo lomo tiko ni wana memdo

te mana tau na kampani e na sere sei le buka ngā abo tingo wikenda e lima na miniti e me walu na kaloko me na walu na kaloko na nonda ya uo ningito anda na rongata tiki na vei tukutuku ningito iso me na vei rara ningito na ni na uti na walu dio na kaloko anda na ronga vei se mati tiki ni kina vata kei ilia satora na buku ni ina i teki taiki se na ilala kai mai na kora turanga na abo te tue me na vei rara ningito vata kei ilia satora en bongi vinaka ni kua abi mani walu dana roa tika ni kina na tukutuku ni gito mai bonu na nono venga rabi asena te wei ni ngolo dana roa tali tanga kina be na bi tukutuku ni gito iso na sevens na baka izori tiku na wani maza ngo bata na kina na super rugby ba izori tika na bongi ni kua watike na singa ni mataka watike na bisa tali na tukutuku ni gito iso dana roa zetiko en na walu na kaloko

Ndarunga te tika nanta mwana tonu punga ni ndala indaki ndaki e nan serendua ziwa ziwa ono asipi tiki wikenda na walu e na walu na miniti e na bongi venaka indai. E kula ni baka zanga utiko nangono ngono nonro usota na timi rua na timi ni Crusaders wate kine timi ni Hurricanes. Sa tika utiko ngono na second half. Wakadhori tika nangi tongo mena Apollo Project Stadium mai Christchurch liu tika na timi ni Crusaders ena rusa ngapulu ka ono kabitu tiko na timi ni Hurricanes ena mbongi talanga ni kuwa arano sata tiko kina na timi ni Reds wate kei na timi ni Fijian rua arano ngita tiko na Suncorp Stadium mai Brisbane angi tika butiko nangi tongo ena ni naote na ziwa ena tolu sa ngapulu ka lima na miniti ni mataka Rona ngita tikina na timi ni Brumbies, apatikia na timi ni Moana Pacifica, maina GIO Stadium, sena G10 Stadium, iyo GIO Stadium go, ni uti na wa ena tolusanga vulu ka lima na miniti ni vusati au, ena ni matakatalanga ni uti tiku na vitu na lima na miniti, rona ngita tiku kina na timi ni Chiefs, apatikia na timi ni Blues, rona ngita tiku na FMG Stadium, maia Waikato ngo Hamilton, apatikia na uti ningito, ena singa ni mataka na Western Force, rona sote tiki na kena timi ni Waratahs, karona ngita tiku ena HBF Park, my Perth. Yana katini ka ngona katini ka ono ni gito katini ka ono ni wavoki otititi ni wavoki ni super rugby and super rugby season and I am back yongo na point table nga liuti ko ngona ngona timi ni Hurricanes and lima sanga bulu ka lima na pointi Chiefs kene karua and basanga bulu ka ono na pointi Crusaders Wasanga bulu na pointi, Blues tolu sanga bulu ka walu, Brumbies tolu sanga bulu ka tolu, Reds tolu sanga bulu ka rua, o Waratahs rua sanga bulu ka vitu, Force rua sanga bulu ka ono, Highlanders rua sanga bulu ka ba, Fijian rua, namba tini tiko, rua sanga bulu ka ndo, batike na Moana Pacifica lima tiko na pointi, go na point table, and ni mei ya ni dhaba na katini ka lima ni sota sota katini ka ono ni sota sota waka dhanga usartinga na ngonongo ukela ni ndananga rongoza maive iliasa na madhala ni gito en ni rono vitala notiko en ziwa na kaloko ya na timi ni nrua ka na sota na mbogi nindai watake na timi ni Waratahs arto warata katiko na timi ni nrua ni ohuka na huka Zuriel atongi atama sana gito ratiko en singa ni kuwa nai kalima sanga bulu ni nonangito kalima sanga bulu ni nonangito madha saoti na kapasanga bulu kazi ni nonangito madha saoti manitambaka roki na namatei ni nonaskua o dotongi atama ya madha ongo amaro taktikina na gito tiku kino kwa gitaro tiku na kalima sanga bulu ni nonangito wana timi ni nrua ndareza na line up ni mbongi ni kuwa na starting 15 meli tuni namba ndua loose head prop Samuel Tawake na namba tolu tight head prop Tonyetama namba rua huka iso na sila sila na Namba ba iso na sila sila namba lima kapitanyo temo maina vanua namba ono vilipe mirumira kitene salawa namba vitu ilia dhana kaibata namba walu namba ziwa Isaac Fines Lele Wasa namba tini Okemu Vale Tini namba tini kando Daniela Rakuro namba tini karua Izikeli Rambitu namba tini katolu ngito tale na Oto tini gitongo, o tini raki samu bonre, namba tini kapa manasa mataele, namba tini kalimo Isaac, Isaiah Armstrong Rabula, namba tini kono Serusi Rabundi, tini kabito Penny Rabai, Mesaki Ndonge, na tini kawalu Choseba Tamani, namba tini kaziwa Oito Nyawanga, Rosa ngabulu iso tuai, rosa ngabulu kandua, rosa ngabulu karu simen kuruboli, wapati kei berimi, wakata na rosa ngabulu katolu. Arto maboti kuna ngono ngoo, misaki bode bode, ndona na back injury, Frank Lomani, hamstring, o high rate headed, ndona shoulder injury, poni pate longa ni masu, longa ni masi po sotiao, maboti kuna lingana, moti kai mare, mabota litingana tabana, wapata kei epeli momo, ka maboti kwa nanduruna, nangono ngoo. Thank you.
Ningai na nama kiti ko kila ni lebu bikin dah entah sana nama kiti ko enam bungi benak ni ko enam bukuni sotongo na anu tuan sot itu kena nanti mini Fijian ro, tapi kena nanti mini Reds and New Tenerife enam tuan sangat bulu kali mana miniti enam bungi benak entah. Lai sabul koro sa asi andina arai. Asi bitik bikin dah na walu nanti kabala miniti.

Ya, ndara ngata tika nanda mo rato no mura ne dangi ki nasri ba na seren daulo mani. Sa sibi tingo weekend na walu en rosa bulu katolu na miniti. Kila ni le butal nga weekend ay sa na makitiko en na moni madango na buku ni ni sevens ka ba ka thirtigo mai Spain na Valladolid sevens ka baka tanga usar tinga en ngo ngo kila ni na bongi ni kuwa aronas timi ni biti nengi tuti ko e na nio tuti ko na tini kandua en abasa se pasang bulan mini ti se bo tuti ko rosang bulan mini ti metin karona bungi ni kuwa ano sa tuti kina na timi ni biti ba tuti na timi ni barani se ko na mate ni non rosa tuti sote na pulsi karo tuti ko kina en nengi to en bungi ni kuwa kau kila ni lele besar erana nama kita kena kerana kita ni witi en singa ni mataka rauna sote tiko kina kena timi ni Amerika kena timi ni Amerika rauna sote tiko en wana kaloko ni tina wana rusang bulu kawana miniti en ayakabi ni mataka govana pulsi katiko kino witi otina wa en rosanga bulu kabitu na rosanga bulu kabana miniti en singa ni mataka ero na sauti tiku kina na timi ni biti kena timi ni ni busetia ni Amerika na USA Sevens team singa tambu anda na resetiki na rosota na timi na timi ni Spain wata kena mataka na zadani singa tambu angitiki na timi ni Spain wata kena timi ni biti ayo titi na rutu ngito baka tombu en mataka zadani singa tambu haruna ngito tiki kena Spain wata kena biti ya bana ngito ni Spain ni Sevens sen Valladolid Sevens kapaka dhuri tiko na ngonungo en maina rara na Estodia Jose Zorilla kapaka dhuri tiki na nangitongo en huku ni Spain Sevens Domono tau na seni langa kali kei koroi langi en sere rosi ni teilevu ambongi ni kuona numi talitika ni kino kia muni kia na marama ni sota tingo na Willow Park na huku ni nomu ni AGM na marama en ambongi benaka en tayo kila ni teke muna registration kia na weka kia dhelevu rangole tiku mai wakayawa na huku ni sota ongo ni mbule benaka ni mata benaka mai

And the mona tona vola singa kebi se lele en sere ni mbote hirana vanoa sa sibiti ngobi kenda na walo ene tolu sanga vulu kalima na miniti. Yeno ande ya uti kuni ingito na warongo tuku tuku ningito mene vira rani ingito eso arto wa kadi bakatali na vali silesi ni timi ni Fijian roa ena mbongi ngango ena vitha ngana miniti sao ti arto wa sato kone tiku mekina ni sana vitha tiku na vitha sao ena mata timi ena mbongi benaka ni kua wana timi arto unangito ena mbongi benaka ni kua wate kina timi ni Reds sa na sanga ningi tiko o temo mai na vunua a sanga tiko ningi to temo mai na vunua ka sana se mitiki ko tiko cho se va tamani en bongi ndai ka sa ma tiko en reserve o mesa ki bo de bozi ka sana ngole mai men sa se mitiki tamani ka sana kapitani tiko ningi to en bongi vena kani ko tuin raki samu samu vonre oya na bibi sa u sor to mikati bakatiko na bali selesini timini rua en bongi vena kani kwa yo melituni tiko bu en lose head prop samuel atawake tight head prop atonya tamana huka na isona sila sila na tika butiko na lock na mbongi ni kuwa karna kava na namba lima ka kaliba kito manta tako kina o temo maya na bonua sara na suso miteki ko cho seba tamani and middle row loose forward wili be mirmira na tika buwe na blindside flanker position wate kei kiti yoni salawa na open side flanker ili edhana kai wata number walu loose forward na backline no Isaac finds lele wasa na tiko na half back wate kei kemu walitini na fly half na o Daniel Rakuro sana toso kina left wing o Manasa Matele and right wing o isikeli Rambitu na inside center wate ke tunra ke sam sam wonder kana kapitan ta tiko and gitongo and outside center o Isaiah Armstrong Ravula half back tiko ningito and nambongi binaka indayana and Visau, Rona Visau, Carto Mikas Vactor, Tugum Vactor Visau, Mikas Vacticona, Velisilis Nimata Timin in Rua, and Navidangana Miniti Saudi, Ni Berra, Ni Ronan Quito, Vatakena Matatimi, Ni Reds, and Nambongi Venaca and Dai. Ni tinga na serengon tana rongo tiku kina na tuku tuku ningito mai bonua na no vinga rabio asenate o iningolo.

Nege waidhuru tiko ena singa mo niti. Ara timini marama na Fiji ana sevens, ara tona sotaba na timini merika, ana bongi ni ko, ana mataini nore ton gito baga tombu, ani mbera ni rotona sotaba ene timini Australia, ke ene timini vebo ki Afrika, ana buoni ruo ni gito, ana nore ton gito baga tombu. Dora ngono vina ka we zuri al tongia tama ni nangi tori tiko na nai ka lima sanga bulu ni gito, ana timini swai shipping Fijian rua, Nertona sa tawa na timi ni Queensland Reds e na mbong ni kua na yutu ti ni nonra tongito e na sotsota ni Super Rugby Pacific. O tangia tama sa kaono ni ndongito na timi ni nrua me rawata na kalima sanga wulu ni ngito e na wuku ni kalabongo. Mai tambaga talingan dona sko e na matay ni nona sko e na timi ni nrua e na madha saoti o tangia tama nertona sa tawa na timi ni Western Force mai Perth. Ia tangia tama e turang ni New E tiko talingan na sema ni wewakani longana na waitambo maimbua kandua kan gitu binang sarti kona timi ni ndrua na gitu na bongi ni kuasa na yuti talitinga ni gitu we koe nandau ni wewata bulidhi ni timi o Glenn Jackson kama iliwena na timi na mbaki runo dolu rosa nga vulkarua kasabari takauditiko ni sana yuti talitinga ni mbaki ni nona wengara wewandau ni wewata bulidhi na timi ni swai shipping Fijian ndrua karatona sotabati kona timi mini Queensland Reds and yuti yuti ni Norto Ngito and Super Rugby Pacific and Mbakio Go. Kini yuti yuti ngana bongi ni kua ndo talangan ngono binaka vi Severis nda kilawa binaka na turanga ngo ni sa matatako yuti na tim ni New Zealand na All Blacks and ang gito rati kona ikanduna nrao ni nona gito na tim ni Crusaders and bongi ni kua ni rato na sotava na tim ni Hurricanes and sotsota ni Super Rugby Pacific. Kaya o Reis ni Madongo wana numalis talitiko kwe na matini ngona may lewena kina na tim ni Crusaders ya sando na ngono binaka vi kua ni sa nangitore tika na ikandua na nrao ni nona gito na bongi ni kua warita ka nandao ni bivata bulidhi ni timi Rob Penny ni warita ki ni kandua na nrao na gito na pasakiti ni nona gito Riz ni sa may rawata na isausau ngo e kaitalinga o koe ni rabuli sa rabuli binaka mai vei koe o ira nandao ngito ene timi na vei ka mai warai takatiko ene loma ni timi ni Crusaders ene timi ni Crusaders kena Hurricanes ero na sota talitinga ene mbongi ni kua ene sota ni Super Rugby Pacific sa kua talanga gore ni tiktaki mai na tambani ni ngito ene mbongi ni kua no mini dan vingaravi ya sinate wainingolo.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Rawa te kanto mona tona nuku katun rau ena sereke neta siria wo tingo bikenta na vana miniti me diona kalo kondo na ono ngono leka leka ngango kero sana veitala no tiku kini ke ilia se tora ena buku ni wasini ngona ni na ilal kai mana korto ranga ena buku ni bakuta tomi mana vera rani gito sa tukono mai o ele se tora ni diona kalo kome kero na gebe busa ke kina yenda gina na maki tingo me kini asa me dabo tiku na ginon rongito na timi rua na timi Timini Crusaders kene Timini Hurricanes nganga tiko na Timini Crusaders ena basa nga bulu kabitu tin kabatiko na Timini Hurricanes karo sa tachiko mena Apollo Project Stadium Mike Christchurch and nambongi venaka ni kokla na ngongoro sa babaro tiko na Timini Rua na Timini Reds but kena Timini Fijian Rua mero na uzuwe ni rara ena buku ni sota sota my Suncorp Stadium my Brisbane and nambongi ni kuwa rano sota tiko ni oti na ziwa ena tolu sa nga bulu kali lima na miniti.

0: Fiji.
1: Ndarongo te tika ndo mwanda tona dhanda kwa mwana ene sere vitu we mama si vitingo wiki anda na ziwa ene lima na miniti. Enda sana tako sarea ni na Koratoranga mai Wellington ene buku ni takitaki ni Naila Lakai. Mai na Koratoranga ke ilia setora nda sana bambula saratiko ene mbongi venaka ni kuwa ni sambula venaka mai na Koratoranga.
2: Io ni sambula venaka, ni mbula venaka na nonda ni siamatiku mai en Vingaravi, ni Pamana, e pia Melviti, en Nambung, ni Warubu, en Neidai, mbata-mbata tonggo nan raki en Koruturanga, via tartar sui saracunga na mbata-mbata ngo, ia, ai tuku-tuku, mbata-mbata se rakangan na losi wa ini wanua, Wambula tiko ni nampung bilangan ni sini kua, lebu tiko na gito waru tegi tiko mesarabi talinga ni nampung ni kua, ni taka ni natali taka na itagi tagi lega leka ni mena korturanga ni nampung ni waru buka ni dai.
1: Vinaka kilandar na tiko bunga na super rugby o titi tiko ni the Wiris na waboki ni super rugby na bongi ni kua na ma na mo ni ma dongo bongi ntai rosama izaba na nonrongi to nonrosota na timi ni Crusaders ke na timi ni Hurricanes.
2: Io don ngito koko sara ro vagador na timi rua tu menganga na mata timi ni Crusaders na vasa ko kavitu tini kava ndo na kau reida en vida na ngito irto varitakango na Crusaders wilikina na nonruto wanganga virto na Chiefs arto mainganga ngo virto na Hurricanes sai ko na na patangen din ngito e tigo virto e nango na saya ro tigo maikina ngo na elimination eh rando kaya rando vomuri na ngito rakavi na ngau nendo yado maikina na kena ndo walataki o dhei na dhuru dhake na kota finala kwa ya esange ndo mbashi kakina na kukua rando waritaka uira na timi tambini na kusili timi tambini tiku arto waritaka ni kuwa na nono to urara ama ina One New Zealand Stadium my Christchurch na kukua ningito itiku virto na nono to uvikilai ina totoka ni nono tu tatango maki. Ngito talanga e mai maro takatiki na turanga na ita. Old boy ni QVS so Sebu Reef na i kantua nan rau ni nono ngito takatiko na team ni Crusaders. Mai tambaka talanga ki na rua na skoa. Matai ni skoa tambaka kwa ya mge mai tini ya talanga kau teo tini skoa. Na kata dhuru na polo ya mai nganga ki nan timi ni Crusaders en vasa wun kavitu ke iti ni kava. Nganga ya sa kautiru tau dake ki ni katolu ni tutu en wili wili na tepeli ni poindi ka ndondonu me nangai madhala ni oti na sota ota ina sieni mataka o dhei ena katolu kava ka lima kawako eh. Na ngolongo, orto na Hurricanes, dina ni tomo indru ka orto samata iti ko ena sotsota, karuwa ti ko orto na Chiefs. Mataka, ena sota na Chiefs ke na Blues, ena kabini mataka. Kia waka nganga na Chiefs, erto na, wakandi te kirto ti nga ena karuwa, na Blues ena lutusoba na ikaba. Nagay madala na kalima kaolo, ena non raungito na Timini Reds ke na Fijian Rua ena mbongi sarangani kuwa. Wa vile tunga ngona miniti, na ngito kina nanda mata Timini Rua ke na mata Timini Reds mai Brisbane. Kerto nganga na Reds, kerto na bandita kerto ena tutu ni matai kine kaon. Kerto nruka, esa nangay lorai ke waka erto na rawa ni lama tada ke na mata Timini Wartas mai serne erto. Sotal tunga ke na Timini Fos ena singa ni mataka. Gona bunu sa mai ato boto kana sotso teni super rugby eh sana gai madalongo o dei mertu na lako dake ena super six super six kembal matai kua tolva limon ono ngana ti mertu na lama tadake erto sana gai levi valata kana tolva limono na ruo tale na itutu me lama tadake kina semifinal rau na matai ruo rau sana zengu toka rau sana gai warrati na semifinal por vale mono to no gai vala taka o dei na rua ngai la mata daki kina si mi fa lia vale gala kana so to teni super rugby mataka da santa kilatigo no gai na gitar tunga kina ni timi ni mona pasifika keto na brambis na no da mat timi ni rua timi ni mona pasifika rausa na senga ni rau na kaudaki kina quarter final sa rau na mai lutu kostiko sa na mai dava tal tunga kina non rau so tota ena mbake ongo da tigo na super rugby se tostinga ngona vitan lo membele tala moana pasifika ke na sa sanga itiko ke rawa nindua me vai la bata kiro to me rito mana non lo to ungita tale tiko e norono do lo sunka vitu kango leak na ngono sargango sa ruo tiko na na kambani ena numitiko ni rawa ni rono to rendua na kambani tiko kino to roko dako ke ne levita tale na ngone enda ungito ena All Black Siliu to ngone pasifika na kanalo consortium entua dua na kambani liu takatiko na CEO wadhingu li moana pasifika. Ka vitoko ni tukina ena dua na sasanga, sa sanga ituko me vitoko ni kina matento New Zealand. Lauretelenga na vitoko ni mena matento Samoa kei Tonga ena vika wakai labo me rawa ni zagatagi waka matentu na kena didiwa kina moana pasifika. Vale gala kasara, na vika membole tatiko na moana pasifika. Orto sana gitu ni mataka mai Canberra sa kote tiku no to ngito en so to to ngone ambake ngo kanda pa ni ni tiku ni na senga ni oti oti no to ngito en super rugby en racing sa tiku matana
1: tata ko klan ni ya muni mata talanga ngo na lele buna na ma kitiko en buku ni so to so tele wa bitu mai Spain
2: iyo di na sarangori sa tigo usar tunga ni kuwa na sot-sota ni Spain ser na sot-sota ngo oka tigo ena tolu na sot-sota evoka toka itiko na World 7th Championship tigo umay Hong Kong ena gula sa oti ngole ngo Spain sangay botal tigo en dua menangay di pagkavari ena gula may ngo ena kami ni kuwa to ndolondola kina na mata timi ni Fijiana erto sote kina mata timi ni Amerika erto mainganga kina Ruso Vulcano kei tini kaziwa ena mata ili nondo tongito ena kabini kwa na mata timi ni viti na mata timi ni tangani erto unanga ingito tiko ena oti tiko na kia vola katiko na tini karua vola katiko na tini karua erto sana ngai sota tukina kina mata timi ni varanise ena mata ini noro tungito ena e kabini kua, ena bongi ni kua. Vua toko rosa vulu na miniti me tini karua sota kei varanise. O ti arto ngai sota ki Amerika ena mata lele ni mataka. Mber ni rito ngai sota ki ena mata timi ni Spain ena mataka ni Singatambu. Sota ena katihungo. Nangai laurai ni oti ni katolu ni sot-sota. Ta nangai laurai o dei matai ka rua e rawanai ka tine ka rua. Na timi ertou na kautiko e na matai kene ka walu ertou nangai rawani ertou na ngole takitali kina sot-sota ni HSBC 7 Series. Ka nandou vaka muri e tumai na loma ni ambaki. Rau na nonda mata timi. Timi tangani kena timi nele o rau kautiko e na sot-sota ya. Kasa tiko na waka ni rawa ni rawa na lama tata ki tale ni dhava na sotota ni World Championship. Na varitaka toka o siya koli ni sau ni sianga ni na rawa rawa virutu na sotota ngo baleta ni timi kede erna sanga tiko merna ganga. Merrawa ni ra dhurudake ina itutu ni matai dua ruo tulwa. O viti a kalima mai Hong Kong. Na timi tangani. Kembali ato na sanga, merto na turudake kina nduru tulba, eno soso tongo me Spain. Merrawa kina nirto nangai mautoka nendo itutu vinaka, mingele ivagadavari na ikatuli soso ta, kato na sanga tiki na merto mbo nganga talanga, sirto rawata na matai ni tutu. Soso ta pagadari tungo me Spain sa tiu talanga kina jeri tuai, le vivu kitiko vi osea kolinisau, na itutu vagandau ni vivu katavulivi. Sanga ni nararoa mevuka ukaitiko o South Africa, Argentina, Varanise, Spain, orto na timi va, karto sa varitegirato tiko ni na sanga nararoa na vuka ndukai roto. na bolem boletu ngabi rtuna nondo to dorwo se kwasar nga mertuna gito sarbo vina kartu vo murie na vika erto vo muli dikina kando na kambimbi na nondo to ngarona me ka kurir to soli to tongi vagalibu ena ngoni te sati kuna vanini tirawa ni rto na baka sa parbo vina nondo to itabi katanga kina virtu na tibi sijana to sa maite vutoka ena ndona ganga ena bongi kwa
1: Totoka. Ndota limba kana tukutuku. Nibe baritaka ni mbera nimeza apote kuna wasi ni ngonungu wa nubungi vina kendai.
2: Iyo. Ndota lingana sosota baka wasi atalitoka na matasoti na sosota ni ni under 20s. Baka dhuri tiku mai Afrika. Arawa wangito na nondo matatimi kina matatimi ni Afrika. En singa buke lulu. Mataka chukuni buke lulu vikenda. Arto amai nruka kina na nonda matatimi ni under 20s. Arto usananga isote kena matatimi ni Chile. En kautio tinonda tongito en mua chuko ni maza wango. Ukilana gai vya chungmo ni chungmbi vembeka vikendeke. Yo, nakae vina katiku kina na sosotongo baleta ni arto livara utagi kina na nonda matatimi ni mbeka sosotele vuli vrovuka. Kana kai bua duri tipu ena kulo chulai, chulai, chulai. Au warira tok mantanga nang gito rtu pagador kena mata timi ni Georgia. Au sarang tal tonga ena live stream nang gito watki Afrika. Rtu sa warita ka toka na nonda turbu ni sati gubirto iso na kilai ya sa binaka ena ngandribi mena paka kukua taki, mena paka binaka taki. Kemka ertu na binaka ta mertu na ranlei ni rawaka ena sosoti ni burubura. Kalunga tetiko ni sambasi kata kita leobiti ena sosoti ni burubura. Malata na ukla ni yambaki sawoti atua sama ilutu. Bida na yambaki vitarev mai sangai lama tata kita lengo. Ka nuita kitu nga ni rawa ni na tono puli mai na nortong kitu kumefri kartu suka lisi wanua leivaro te kita lemai na na non rutu vavara un per rutu ngole ken so so teni grupo rutu la kautikina do tale na kaina na magitikina go na mata timini viti na mata timile se ko na ngito na le boga duritiko i wele ti ingrandi ke scotlandi na ko na sarangango rutu sa zaga zaga tiko va ku ko sa na mata timini fi rugby ke rutu na bagile chile mai pirna nonda rutu ku mai europe ena kena vakarau tekitiko na vika membaleta na sosotongo ka ngona talingango sa ra vakandike vitiko irirandao ngito ka saratiko na edhanra ena timi leli musangapula kajivaki ena vita na madhao sawati merawa li nangai matata orto na le tolu sangapulu katolu na numitiko mena kajivaki ena vulo chune le tolu sobu katolu merto nongai kauta na matete mi viti kina soso te tolu en veli utaki ni ndau ni ndau ni vivota ulidi sen rusi serva kula ndo talanga na itu kutuku laka laka nga au wangana numati nga mengo saat tiko na patapata ira lago samba di lago tiko na vitala na ozi esa na toro na ndau ni vivota ulidi ni matete mi nirua mebukasa na maizawa tiko na mbuhi liku na na nona vi vota ulitiko Glenn Jackson sa varite ki tumai ni si vi tiko le vasanga bulu er sa volo volo tiko na nona vi nakata merna le vi sumita ki ena doni vi vota uliti ni timnin rua ena loma ni ambaki bo santa vakani ni chunga ni rawa ni na ding taki en dua e rawa ni na bukea na kena tostale na mata timnin rua ena zabu sau sau rawa ka ena VCCV sot-sot ni Super Rugby and I'm back in Mingo, Kangolene.
1: Binaka balebo, binaka sarabalebo ili sa tora. And abuku ni taki-taki ni nailalakay mana koruturanga. And ambongi binaka ni kouklaw sa wadhalano numuni tubutubu ni numuni lose tiko. Sangka indomba nga nambilo ndoro sa tiko bubibu saki. Ngomi sa bitarabisara nambilo mere ni... Iya. Salala musaritiani vike mundau. Ema ye na koruturanga ambongi binaka indai. Binaka balebo.
2: Una vale, una vale, un samo tomanda.

O klani sa tege busar tunga ngo na non ron gita na mate timi rua na gita ni Fijian Robert kena timi ni Red santa bani nivina ka teni verito na nonta Tony Vala en na buku ni soto sote na mbongi ni kunga ka tini kono tiku ni wavoki o tuti tel tinga ni wavoki ni Super Rugby en na yamba kiongo ni bera nirta unga i tege buna ya ni na top 6 Ya abi ke muni na sa sema ha makau tiko mai ni sa na ronga ni na ronga tiko bek na ni ronga vital tiko bet ke na no to wa ana someone language producer o Tony Peseta en bogi ni ku na buku nga ni kena na amaro te tiko na someone language week en tiko bu tiko en na singa tambungo kana mother on dua na buku ni na kena baka na numi tiko ka maro te tiko na mother wa ni bo sa baka samoa au kela ni tiko buti kona katolo sanga bulu kando ni singa kana ngai zabu sartikani ena singa bora we mengo na zaka tiko kiena ndo na kiena launch set abu di tiko no programu na zaka tika ni na vali wa lesi ena singa tambu ena oti arto sa to bola katu na ni to il zaka zaka ni to itoka ni baka zaka zaka arto wa ena PM and Samoa e vida nei tubu tubu ena buku ni kena ananu mitiko na mazawa ni bosa baka Samoa sana Samoa Language Week ia erto tukuna na na Pacific Center for na Center for Pacific Language ni bosa chiao ni sa dola tiko nango nango na enrollment wana free Pacific Language online course ngo na 10 week course tini na madha wana kena na zizi tiko na huli bosa ngo waka Pacifica ngo wili tiko kina na bosa waka Samoa, Rotuma, Solomoni, Papua New Guinea na Niue, wasa Cook Islands, Vanuatu, Vanuatu Bislama, Bangau Niue, na wasa waka Viti, Koe Tama, Valakala, Hiapo Haku, face to face ke then go achuna face to face learning vete ke na online learning to sa tukuna tiko na Center for Pacific Language ni ndola tiko na ngono go ia duongo 4 weeks course ko ngo ko e baro tiki tiko ngo vanga na mazawa rurua online face to face rawani ni vitar tarayani bati kira tau na rani ni enroll wana centerforpacificlanguage.co.nz se rani ni email wana courses@centerforpacificlanguages.co.nz wike mni beka na londa ni vina kata na luvenda merle ya sotu na vosa baka viti merle bulize tu se okenda saramandanga na itumbutumbu na vuku ni vosa baka viti ngoi ni somi abike muni na nonda ni na numi tiko ni ndo somi sanga ni somi go e freezer to nga sanga ni somi rani ni na no enroll ko baka sa tuko noti na centerforpacificlanguage.co.nz se rani ni email virto mo baka taro en na buku ni enrollment en na courses@centerforpacificlanguage.co

0: in Fiji.
1: Mena ia the leaky bay na tangi ni alongo. O tingo weekend tini na miniti me tini na kaloko. And nam bongi vinaka ni kua mena tini na kaloko. Sana teka wutu yoni kina nanon tanga ni rongo siare tala itaki mai weke mini kibe weke mini. Ana dola tiki na wani telefoni na seba wolo na nrao sebe sebe seba lima tolundua. Kepa kani bebe na numi ena sere. Se ni bebe botai se kere sere. And nam bongi vinaka endai. Ia arto vivana numi tala tiko mai na tambana ni ovisa. And nam bongi endai karto kere kere tiko menda nangangaro ni sara. And na viva kaisi ni kaba kaisi tingo en internet sen online scam go ya tu tingo ya kalandi karta kete te kiti ko ira ira ndo bina katana na pa ko yango ya pa ko yango se mera tereni na fitness fitness sessions ara report ta kemo e bizana le ni bonua ni ra reden na facebook sen e pola mata ndo na programu ni tereni en na taichi ka kritika ni kine veira ke ba kaira talitaka mera na volai ni na zandra na ngone ra sara message o chikina atugu ni servir mera na baka lewe ni form ra baka lewe ni ba lewe form o sara ngai bitar tareni en duwa veira en duwa ngai bitar tareni veira en na whatsapp ana ke kirevira mera na download taka download taka indona app ena non telefoni ngome tgai tukun chime vira ni ngo ba kan taki mera ni ratorkina na be wale wale so ni non rana tereni tiko ya na ngona utinga ra ni utinga na ngona sa download taka kina na app ya sa rao sa ranga be ira na dakabutiko na dakadaka na dakadaka ngo mera na kobea na nonra account ni mbange ratora na ilabo era tukina lebu sarna leni vonua sa report tika ni vire na ovisa ni yali na nonra ilabo en vuku ni nonra apaka lewe form kara download taka na prokara mongo karto sabi baka salte kitiko wikenda kede sara na leni vonua me kakua ni ndando ua rawai rao rao tu en na veitala nua baka ongo en mona liba liba ka mendando ngangaro ni sara na buku ni sona vitala no kando ya dhamai kwe dongai na kereiki anda menda do download taka sona app se sona programu wana nonda taliboni artu bibaka salta kitiku na tamba niyo visa kebuka o nikila se sa rongoza endua baka itabite kiko etiko en buku ni zaka zaka ngo nikila niya zala tiko baka lawa kara nini reporte te kireani na tamba niyo visa na namba na ndua lima ndua seba lima rani ni vitar tare ni kina ratalanga ni ni sulia ni tukutuku lo kuni tukuna na eza munir ni giri nga birna crime stoppers ena namba seba wala na rau seba seba seba lima lima lima ndua ndua ndua ena namba ni rani vitar tare kina kebuka ni siang ni vina kata mena turbaki na eza muni vipa kana numi rara amba tiko vikenda na buku ngani kena waka ngataki tiko na mwone liba liba menda nando ngangaro ni veira nando vipa kaisi ni tiko ena internet net sen online scam do online scam ya kunduango ya sarting ango ya kala ndena ngono ngo karto sa rete tiko na tambana torto torto tiko na tambana ni obisa bisa bata ni tuku tuku me bira leni bonwa ni sa me yali na non rela bona non rakonde na buku ni non ra download taka na app katuku ni bira na non ra baka lewe form tu en tereni ni taichi Chale mareau, rewa nongu vanua lumani. Watiku weekend ay ona ne miniti elme tini na kaloko na bongi vinaka ni kubina kwale vuna siamu tiku mai na PMN Fiji se pamana viti na bongi vinaka endai.

Rose Nico do Manongo Bakamawa si bitingo weekend na tini ena tolu na minitewa da da moingo na ndonga wasini ngona ni a rong sere tali taki mai be kemuni ki be kemuni a rani ningir mai en na sebo wol nan rau sebo sebo sebo lima tolu ndo ki be kani be ker sere se ni be be botai ena sere ena bongi be nakan dai ratalanga ni ni a bol bol mai ena ni to bol mata ni message mai kina ena PMN Fiji rani ki to ngai wile kana no muni ya a kere sere se be botai ena sere ena bongi be nakan dai be bambula raramba ke de a be kent ke de sarana se mati kuma ena bongi be nakan ni ko be bono da soti ni se mati kuma kina ni bol be nakan ni mate be nakan mai na be to koni tuma ena bata bata be nakan ngoni PMN Fiji na be bongi de sarani ba rombuka mai na tolu kina tin korona kaloko en do rongo tiga ni kina en nomuni steseni ngo e kalandi en na 2.2 na FM don bulu bena kamai fangrei en na 2.3 on FM mai Hamilton ni bulu bena ka na sema tiko mai Hamilton en bong bena ka ndai na 2.3 na FM batala kina mai tauranga na 2.3 na FM roturua ni bulu bena ka mai roturua en bong bena ka ndai bena ka bali bena sema tiko mai na 2.3 na FM mai taupo en na 2.7 na FM Hawks Bay en na 2.0 na FM taranaki ni bulu bena ka mai na taranaki frequency batangaya 2.0 na FM na Manawatu region in Bulabinaka de Bulabinaka 2.0 na FM in Wellington and 2.0 na FM batanakina and 2.2 na FM de Bulabinaka my Christchurch and 2.2 na FM my Dunedin and 2.1 na FM sangani ngole de kem do my Invercargill and Bulabinaka and I and 2.0 na FM sangani ngole de kem ni na do sema tikumai and a live stream ni pmn.co dot nz ni sema tiko mai va noa ni mbule bina ka ni mate bina ka mai batana kina bikem ni na sema tiko mai nebe se buru buru so mai na toka lawe loma mai bikem do mai Australia na do sema tiko mai bara ni se batana kina mai UK ni mbule bina ka bina ka bale bu na do bito koni tiko mai na nonde bata bata ngo na do bata bata na lube biti na bibu no zaba ngai na sema tiko mai kina na mbongi bina ka ndai Bonga ke munia ne bele taki nei Joseph Wakolo en Seri Tisa Kandre. Nisi vitiku vikenda netini en onanimiti. Nisi vitiku vikenda netini en onanimiti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Dar wate tekana do morto na wonga ke na bukalo na serambiu mai ko suba we ke ri vosati na serili ko te sakandre ya wat ko nyo o chosefa we ningolo wa ko lo kwa lang seri ya ndo me we ningolo o ke re me vosati na bukodi no go mal malumu na vo na mata seri na wonga ke munia ia na seri tarapango abote tigen ki na be solo rendindi be na ko vale buna mesi ti mai solo rendindi mai hamilton ambula be na ka saula Pena kawale bunan dobe to koni tiga mai na bata bata bena kango sana nomi tiken kino kemni o tara kino kene nomi ni bu vale na bongi bena ka yandai bena kawale bunan do wese mati boli mai kando be to koni boli mai na bata bata bena kango na PMN Fiji se pa mana be ti sengni ngole da wikina arto na mara mango repeka rongi za losana na ngiri ali ti chese wate kei liti heni bono bena kawale wikem do na mara ma na do be to koni boli tiga mai na bata bata bena kango ni PMN Fiji na seri tarapa go sabote tigen kina weke mundo

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Dar rote tikana to moi solo comito to en serena bili bili o ke lani e van taka pena sarte nga maramatau mai o tara na e paka tangi na bongi pena ka ni ko pena ka vale bikem rene vitini na ker serte mai ke ne pote serena na bongi pena ka nda e na serte ra bongo sa pote tike ni be mela ya mundo gona na si na bando mai nepia mbule pena ka mela o klani nga de tike mai vitini na ngono pena ka ngo sing su tike ne no na ulu matua o penia si mundo ando sa pote tike ni na Seri tarapa ngo senga ningu leza wiki mni kethi sara Na ngoni ni rewanga Ngoni bulu eti me rewanga Ni warromu tiku mai Ni siyamu tiku mai nambungi vina kendai Malombu la ropate vina kawalibu na ngiri tiku mai Ke na kere seri na pibu tei seri Nambungi vina kanikua Seri tarapa ngo ni sabote digeni kina

0: PMN Fiji.
1: Darongo te tika nan domon rato na vonga ke val ni sau en sere ke nasin ren renga sa mo tengo bikan de tin kawol na miniti me tin kando na kaloko. Awan bulu tika ni muni na sa na sa sengkon tika na bongi vena kani kwa ni sa sengkon tika mbeka vale se dom bera na vonu ada katiki na dona songo ni sa sengkon tika na ni sa mo tika mai na bongi vena kani ta ini bulu vena kani vena kwa lebu na sa mo tika mai na bito koni tika mai na bata bata vena kango biki muni mbeka na sa tika mbeka ilala ni sa sengkon tika mbeka na dona garati se na dona bolam bola na bongi vena kani ta ini bulu vena kani mata vena kama bi se biki muni mbeka na andan dan bisa tika mbeka do tika na bulu ti do tiko nekena vitala no angun ti si koni tiko beka se purini ena bongi vina ka ndai sena bani lolo beka vina ka vale vina se matik mai ena bongi vina ka ni ku sa lolo mateani na tebe libe ngara vina PMN Fiji se pamana viti ena bongi vina ka ni ku po tala kina asang ni ngule zabikim do na marama song song ni marama mai adenedin ni do tiko politiko ngo ena buku ni nomuni bose ena marama

and Moni Mada Wangona, Davos Artico, and Singa Moniti. Sa ni mula dapat na serta na patalang ako abot ito nga na numital ito nga kina o hindi tao mo alibi ang bola tangi di and ang bong ibin naka and tayo binaka wali po na barong ito kumay sa look forward tiko na ready ke mo nitale na mayroon ready ke mo nitale and na studio and na mada o mayongo na serta na pangko sa na numiti ke nikino ke mo nikino na mo nipo wali au kila ni isang karabi binaka na songo membala tira tutaw kausa abe bote tiga na sere be ke mo and na mbongi binaka niko ando mo isimi roba na ita na tabi tabi may na tembara meno mo doi na mbongi binaka inay.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mana tona bonga kamida ke mata nimbola en sere ni rosi ni sawa samo tongo bikan debut na miniti e me tini kandua na kaloko au kila ni sepa kadanga hotel tinga na ngono ngona non rongito na timi rua na timi ni reds but ke na fijin rua na voti kom back ngo e rosanga buluka tolu na miniti me nangai dapa nangito rosi na kainga na timi ni Reds e rosanga bulu kawalu ka rosanga bulu kawatiko na timi ni Fijian Rockland ni ndona sote pina kasaranga rosata tikina na timi rua e na mbongi pina kaindai karo sote tiko na Suncorp Stadium mai Brisbane sa tos da kisara na kenda tau kaina Reds kina tolu sanga bulu katolu ka rosanga bulu kawa na timi ni rua ya na seritarabang ngo sapo te tika ni na wewe kani rua o tamai cheke ki tamai mendi na bongi vena ka ndai vena ka wale wiki mrou na wewe kani na ndau weto koni na wei semati politika mai na pengoni kia sara hena bata bata vena kango ni PMN Fiji sa na serta rabongon sa na no mitiga ni kina batala ki sanga ningole da berto na bu vale na benga rabi mai ya Weymouth o Lemeki o Lewa abate ke rto ni sul sul Luisa o Stereo Josh o Naju abate ke Lina do sana no mitel tiga na serta rabongon sanga ningole da bi norto tata na ngone o Philip Ramua na be buno da bangani barong tiga me kina turanga to bata na bongi pina kenda ini sana numi tel tinga ini en na sere tarabung go en bunge bena kenda ai tangi munre ninda le roro biko takiko abo tingo bikenda ilima na miniti mitin kandora kaloko ni bulu binaka

0: listening to PMN Fiji.
1: Tomu loma ni vale, nando mo ia Matthew Salauda, sa sibitingo wiki anda na tini kandua en na tini kabitu na miniti. O kila ni sabulak sartika ni meithapa, na nonrongito na timi rua, na timi ni reds, ke na Fijian rua, basta ngapul kalimu tiko na ngonongo na timi ni reds, rosa ngapul kapatiko na timi ni rua, sa mo sartimbe ngango e tolu na miniti, pasi tolu na miniti, me meithapa na ngito, en na mbongi vina kainda. Ia, toma ni tala nanda bina numi, en na sere e nambongi vinaka ni kua na sere tarabo ngango ando sana numitika ni kina na o Richie ke Ndifilo Smith e mangre Walter Trun ke Baulina ta e mangre talenga asang ningule zabi Olivia Mbola tangivi watike na nomuni vuvale e nambongi vinaka endai vinaka wali muna semitika mai mangre e nambongi vinaka ni kua poka talakina vei Ruthie Farrell ni mbula vinaka vinaka wale vina sema tiko na ando vita kwa ni politiko na PMN Fiji asanga ningole zabi ne maitengi zaki mbao talanga na mbongi vinaka ni kuwa kwa singkila ni singitiko rabu tiki kenda asanga ningole zabi Mosese wata ke na nomu ni Leni Vale na mbongi vinaka indai watana ki na turanga ni mbua turanga ni anganga tiko saramai na Auckland West na mbongi vinaka ni kuwa we roti wat kena nomu ni Lenny Valley o Charlotte mbule binaka na seri talangango ni sana nomi tike ni kina na mbongi binaka nda isi nga ningule zabi turanga yanu o Malcolm Andrews o kila ni abaritaka politiko Malcolm Andrews na nona ibola mata na vidi na singa sa wote ni sama ya mei zaba toko na nona vingarabi na buku ni timi ni moana mei and non am vingara mi bolito come na timi ni moana na vidani sing saudi clan dar kila na katiko na tala non ni non to sa na me ya na vitala non ke na fan te kitiko na timi ni moana se la kitiko na ngonongo ya da apaka ni vina kitiko ni be ya turanga yanu Malcolm Andrews non mi parte che ti ne sa me so che poco doni so doni venga rabi ni to tocca non rabai ti tocca nel vol mate na turanga yanu watong gona bi kai pare ta sa me so che poco doni so doni venga rabi sa me rabi nei dam dam ni bitu bere ka sara suru no ngu man man tambo no belo mi va ta kel kila ni sa me va in doni lesi lesi ni venga rabi to tocca poco oti to tocca va bin tal tengan bi kemuni to rangai na ndo zingoma tu na kere kere ni na PMN Fiji na buku ni na no nda to ndo vita la no klani na to manitiko na no nda to ndo se matiko na bata bata bi nakango ni PMN Fiji ka sa na no ni na no mi tal tengan kemuni ke na no ni mata bo vale na mbongi bi nakai

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Queenie featuring Simi Rova and Serendiva Lotu. Sabi mo matiga weekend na tin kandu ay nambong ibe na kendai. Ibe na kabali buna bisi matiti ko mai. Na be na ba rong tiko mai. And bio liba liba ni 5:31 PM and bongi ibe na kani kuwa. Iya abe takaro takatok nga yani na itu kutu ko mai virto na tambanin raki na kabi ni kome balat tinga na iba karo ni uza taumbi. Weekend muni na wekanda mai na South Island and mai na singa tambu weke mundo mai na na Tasman District northwest of Motueka na heavy rain warning weke mundo for 41 hours tega wo mai na mataka ni singa tambu katolo singa vulkando ni singa ni polome me adha wana rona kaloko na mataka lile ni two city na makitiko kena me ndo na taumbitiko na uza and na viva nua waka na Tasman District na maki me na tumuto tolo sara na na wai and na vya uzi wai eso kana reni na makitali tinga me na lubu na vengo ni sala and na pipo nololo vira sakere tika kina vike muni and na puko ngani kena na ngangaro ni tiko na nomuni vye ndrape yaki o nangau nangorto sa viva sala teki tiko kere tiko kere ni baka sabata sabata teki na na ikeli ni wai sena ipaka ta watala kina na na nomuni gutters and manendele ni vale na puko ni kena baka baka rote ki tiko na tauni uzongo tiko talanga na ibaka rongo wiki mundo and rangers mai bula go talanga mai South Island tiko po mai na hekabi ni singa tambo edo pa na mbongi levu ni singa moniti na makitali tinga mendo na na mena tau mbita li tinga na uza wiki mundo ka sanga ningu leza wiki kemuni na waki tiko mai na Richmond kena Bryan Rangers waka talaki na Rai Valley soli tiko tali tinga na ipaka robi kemundo mai na mbongi ni singa tambo mea dhoba ana mataka ni singa tu city weba sala teki tinga na tambana ni Raki na buku ni muni papa wara utaki kemuni kemka ni klani tiko na bibu no elolo virsai elolo virai so kando lubu lubu rara na buno ni tiko kina ni toso and toki dhake na buno rewa dhake se na bibu no so sana wara utaki tiko muni na rini ndewa kina me ni na nama kitiko na lubu ni be ngoni sala na be ya uzi wa yeso na be baka tire na lubu tiko kasa kere tiko na nomu ngangaroni na buku ni beto siaki baka talaki na na be ndreva yaki en na mwoni maza wa mbala wongo Yeah, na sere tarabang gondo sabo te itike nikina be anda sana numi itike nikina o tamai bilibe tamai wadisane tamai tumbuna te wabitan rondrola tu manasa o rusi o leo anda kuwa abatalaki no mosese anambongi binaka ni kuwa ndombule binaka na turanga biwa kani anuitaka ni tosa binaka tiku na binga na angara vitabi na soso yungo na mpeka anambongi binaka endai ando sambule binaka na sere ngo ando sana numi sere itike nikina anambongi binaka ni kuwa

0: in Fiji.
1: Bauna no mia we ken do mo yino ke tambua ko te me bikenda ngon ni sa boero sanga bulu na miniti e mitin corona kala ko na bongi bena kende klani sa mi sa non rongito na timero timini fijen ro o te ken timini reds mai nganga ti ko na timini reds na basa nga bulu kalima ro sanga bulu ka bati ko na timini ro o klani sa mi sa ba talti ngai kya na non to mai ngito en na season go e na ro non do ro non do lu ro sanga bulu ka on na timini ro me bukan ni ro to sanga ni kambadake en I tutu e ngan rebi merto na ngitu tali tiko e na bo na visa tali e na maza mingo ya ndare de babi ni binakataka na norto na babi ni binakataka rito na zorbo e na buku ni ngito sa mai rawa e na visa na na tini kaono na mazawa e na sa otipa mingo rangitu tiko e na visi vi mazawa e na buku ni ngito ngona super rugby ka sa mai zaba tiko na bongi ni kua ya ndananga i sarabira tau tale en rono ndolu rosa nga bulu ka vitu mebaka nga sa adhura ka tiko o ile sa torra ena ni roa vitala no tiko an baki bingo sa rando tali tingana nondo tau bebaka tau ni bebaka tabuli di kabo na tibi ni nrua en na rono ndolu rosa nga bulu ka vitu ya en seretara tali ngango ando sabo te tiko nikina na na bebe kani ndo sia matiko mengori mai Weymouth melio sile mimbao tamai edi o isoa una o seriana abe ni meiba ki mamu niko butana kina vi papa ndo unleza sang ni unleza vikina na bubale na bengarabi ole meki oleo bat kertoni solisoli ndo mbule binaka na bubale kethisara en na mbongi binaka endai

0: This is PMN Rotuma.
1: Richard and Leho, Oki to Tene also to Atukwane, Hoysaka Kingdom is Facebook Live, TikTok, Kasitene also to Atukwane Kaka Oka, Oto Takmota, Fingerle, Hannes Marotek, Yanka to Amnoki la Ya Takmo, Kai Reko Fiang Viverta Hoyo, TikTok, ta. Ma Tene on Elite Laya Yolala Mosa, Ne Talalan, Mata Yama, oh, La Matakmo, Ne Takmo, Ne La Mahanis and Oitu, Matangorilla, ya kaka tangwahe oka feang ti is la tu paone. Hanis Maritek ereko. Hanis Maritek ereko sasing ti is le ya ti is te man ngarue feang out TikTok ta. Mahili se au la rea ngarue ta asoko ngarue ta. Ka feang out ta he la homes as ngarue ta tapi ma. Ka oek se farua e reko hoi whangangat ni a asok whahia. Ma is inia ne ngaru te is e hanap ne os ngaru e fiti is yusika li roi ora ngaru e af ek se YouTube. Ma ngaru te katung rane. Ma hei ki pui ka lit a hei la hoia soang. Nambane empaisane nam la Rako ki usi tēnau stua ta kua ruo volume, hek ruo liom hif, 2854257, makne os li ruo asok la posema la foi e TAMJ Productions e YouTube ne. Ka Oek se tine usu o takoa ni hoisa ko kinga me lalang ni micharente. No mo TikTok o lante elfi. Notch pause e ko hunta. TikTok ta tala tuaka oka. Tala veh. Veh ma e os ngarui te ipeng te. Ma tala dilita os TikTok ta ka hael. Oek ta pima si sising ta Barbara. Chese ringa moto fufayek se e tinga siem os Facebook Live. Ka olum hena hanua lei ma osa hinta sasinta fuatavaria. Ka gadmau ekra Wilfa ma osa hinta Lisa Chone. Michere ni lei se tini osu tu atakoa. Makat ni hoam se tini osu tu atakoa e reko omus a famur ni ngarwiti e osa Facebook Live katabin pasi os TikTokers Hose ni oe e reko osa hoyon maflili kat pora la chow e lalang ni micherente. Noka os yo ka computer feref mata o Hanis Maritek le yate ngohe ravatia e liom se ngarwite ka computer tokan le la ngarwe ne. Mata noka o rei ka computer ne camera searing, tisi kong mole ta searing e mua Hanis mata o rete ka o inyave ngarwite is So singti reka la rabatia. Ka, makat ni hom se is lang ni micherenti hosa ni oi Rako Pacifica. Micherene leite is Pamana Rotuma.

tuamra e reko atam am kol se ma e feang fifista ma feang fita ma feang tene koe nang feinga ma awa utu tla pola la feang o ina ne lang ne tam kono hwangta om este ek om ah ma ek ngo ah ma ek feang rutuam ta la feang se otolihi rua e reko pa isla a Mauria feang te lalang na tam kono huangta. E reko kat porla liom la iae nga ruita o fing le famori feang rutuam o sfami rutuam ako la feang rutuam on ta nono kat kamatra e lalang na tam lalang na to rita ni lalang na to kono huangta mata ngwa maha ek pao feang rutuam ta ka ngolala tapi mas TikTok e reko ngofu pe fiti ngofu pe fiti mato ola io se ka feang rutuam ta andre ring kat inyara a feang ta makola hulse feang fifista ka e TikTok ta ngo rak feang ma oi e osa hinse seong ne fu pe rutuma ma rak e rutuma Matete amaru hai fengang masasing ta vi is providing different spaces ne la pola na au la feng rutuam la pola os famur tu famur atakwane a parak feng rutuam ne kat fe feng rutuam ra e oris kauno honga la pota utut la pola iris la rakwa la feang e os feang ta la meur feang ta ka la lele feang rutuam ta ngo am leum se hanwete fau ronghul ma fuma vehia mai lalang ne fau ronghul ma fuma a ma ek feang fifista e reko a hei leum se hanua ma kola feang fifis la po ngarwe lele la veh rak lele ka ati se hanap ne po ngaru ne malalam ma feang rutuam tala la mao ma ke reko kata ma ekra lalang ne tom kono wang ta feang rutuam ta ma ek on kametang ta ma ek a ma ek feang fifista la pola ve a rako ma raksok ekta ma te leum se Leum se TikTok ta ma ta pose ta utut a la pola feang rutuam ma elsa ma la tiene terene no kan o taf ma ta la sei TikTok ta la awa os a ko ruang rutuma la pola suruf la kaha ma feang rutuam ma ir feang ta ande reang sir ma ka oka e ko oka repo ma tango ia ka se vi la fak mas se ngarwete is. Ayer ne feang rutuam takat notchra, ne feang rutuam takat hot rai po, ka e reko pa is la rak la, a me ur feang taka, tapi ma se iris ne oris feang rutuam takat hot rai po, la rakek ne feang rutuam ta os feang a manono ka iskal ma mafrasi la feang ma takal takal rakek rasi is ne is kola kamat os pa rak feang rutom ta kamat e is michere ne leitse henta ngole glory kiri kiri roa os noa ya e maori michere ne leit si os makoi nang ne noh e kiri kiri roa mwai kato kiri kiri roa oire tekne os noh mamahan ka noh ne ni elalang ne micheren he loved is minit sang mata si he roheta la la vahe is elalang ne micheren te makat ne hoam is la hoim hoi e kipika emo a hei te hanapat ne feang rutuam ta a meu ne feang rutuam ta finglele mata rak okim what have you been doing to keep the language alive kanonoka au telefon heta villain e o CEO ma te angang se Arne Rita ma good night se e pung lele se e hoi ek tak ma tak mo ne ka tino hant ma isla ea ai okif os ne ma mafla mo

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: Nga cha takua mene te vol, a isla ngoka isla vohos nga rue, ne? O ekse tine ausu tua takua ne hoisiko kinga melelang ne michirenti o usunua ia, a fofo ekse fofo ne nga rue te male iate e peng ne renliom e se michirenus ne a iote o usunua ia e hanisi. Osa sa singte e TikTok ta iyo ka screen it the time screen helium screen helium se screen her one telephone her rua a screen her hif ma no no ka screen her ka ta finex ai mosio screen her tar wo fol her helium on screen her one la lagni studio la aso kwa ngarue ma screen her rua se screen the telephone her rua screen her vol ma no no ka yo ka Muff on le yate yoseka reang la cross up and down side to side ma inama screen evolute ma noka la hoi minga savat la non ka screen e te screen e kaone pepe ki e kapakta e lopo au finglima se ki usar singo ka la ya se ya ya ka se famori screen eta PMN rutumata a mene exe ne ka o ka tipo se tene os to ta ko e almost hanisi ma fofo ne ngarute lang ne ngaru e lang ne e os ngaru e lang ne micherente is po ma hafingang mas faren roe le chese ringa moto ma kresi tuni e hanapne makne palmere e lalang ne tirani te i. Mak te hen mafle le, ki pui kai kota la a foi mumose, fingle ma tala se TAMJ Productions, ta naaf se os chat ka la nata pe ma se os ngarue e PMN Rotuma, la pola isla yose ne, ni ma a foi se maka. Hoi fingang ta farua fiang ek kam kamatang ni ora wafse maka ma hun ne he makta ma ora ai hei te reko ora hei se avate mo e hanap ne he maka ma asok ne ngarui ne maka ne e reko is inia ne AI ne i e reko AI is taking its space as well in terms of Rotuman music. And so these two gentlemen, these two young artists are speaking. It also provided the opportunity anav la pola os sasing ti Samuel to keve la rakek ne yo pangaru ang siama os fahareng roi avle le pouts is pa merotuma la so ek os platform tu atakoa os utu tu atakoa la pola utu okia os ngaru fa krutuma se mo ma is ina ne ngaru ne faro ire ka teng era ka ere ko ngaru le le ne asok ngwa he nonoka is pahoya sawang a setine ostu to kwane pahoya sawang e hanap fak mone la pose mala empaisa se namba ne telefon te is ruo volume hek ruo liam hif se os ne noh e hanua e la pola iso ek e mobile wallet se o ne pola iso ek e mobile wallet is one of your options ka la pola iso ek te pima e world remit ne world remit la pola hoi suang se os far ruo i os koinang rutuam ne hek magma a soke ngarwe ne e hanap ne maka is la posima la hoi suang te pima se iris ka hanek tiet ne lium e os piris mene e fiti e reko long weekend fingle le mata se e os la lau e sala se au ne ul motoka fingle ki pika e la ul motoka masi iom ki pika e ul motoka ka foyek ma wose umola la soko kif o lata ne ka e tapema se os famene no e hanua av motite is ina ne av motita ka kopta tape ma fa o fa av motita finger leki pui ka kopta ma ai so eke pulol ne no notch la so eke av ne e a hua motka ela lang ne ka kopta ya la finger lima tai so eke o fog lights pa meren de yang a hela la lang ne ka kopta ma la full beam ka full beam ta kat lelera ma finger lima ai so eke o fog lights kipuka ya kat inara kel kelang ne fog lights ne button ne fog lights you see Google ne you see YouTube e reko ngola sui ek mato manomata e ursi engine moto kata ne mongkal sui okifra ka fingle le engine no moto kata ta e la urwa ka fingle mata la se YouTube ne Google la hoi swang ne suyo sita famorit la se o mechanic la suyo ne fog lights la pol ek tapin ta angach ta ko os nga rue ela lang ni micheren ti far langa cho itu la holo lu mek os meur tu tu ta ko la pol is la hoi ke liang hoi ek e nga savat la noan e os nga rue nga savat la non ore tekni is la pola hoi fingang ma os hensi siang ne mo okia nga rue ne rotuma language week kakat mau ekra Karma ekta pima os fat is kunau John kunau ne taf oka mak ma oi e kunau va ne kunau vibes e YouTube la pola is la hoi fingang ta pima ne kata ang la lani os ngaru e ngasavat la non ka hoi ek o ek titine os tu atakwane na amusava la is la tiang se la lang ne micherente si avati is la hoi puang hoi ek e ngasavat la noan fuamus Malalum. Te is la lovi e o hefurani.